0: pas nang kara wan kara oro yere ta nang pun toko cita yere nang kamana ko gitira ni meti ta kai nako tari puri rauna ta kai nako sinan pun ta ti tungona ti ti ti ana pun nokoro ana pun self finance ata ti ti ti tis puri rauna pangan na ki yangana gitu beden tungona ti ti ti fem eh tungona ti tokana sisi ma ko era pa pare kai kai kan onda na nawa gitu tra ta utia kama ilar gitu na bande ti sabab ali ya ti pas kara yere pakai yere saranda beti ari sakati yang kai install tra andaus ta bayar ti prepaid mita aki yang kuayo kai kati yang kain ketua kita nan muema itu yang dipenin tua nah yang terkata ni ngare kau pun ikut nanti insko insko namis ada siapa re game one insko tu bayi yo kata yen kalau awak nak resis puni rong barang ai kami dah nak kaya kaya tu bayi kami tu dah ini mian yau au prepaid mita ai ya ya kapo tau awak pun mana makai nak imai na bayi ya kalau awak pun kangat mesia yang pupuran kau yau kurak make sure tepam kada tang tang silinga tepam kada ti tau ra meu ti fen om kita na miru silinga mi fen silinga tepa yare he ayo ni nori sa bai ba tere pu it besent au detection men na umita men na makai na me mai na ngi ngo pu te prepaid he check de e me mai na ngo de apra me na ngo de post paid he ra ko pay mi na ai mi na ye nori ba tere pu anga ye tepen ki ki ra ra detection ba ya me to to pa na un ga sis bar ko pun ta ta ra tepa yare gato ngapo ngai no ina kono rao mi tari ta ai si mai si na yora ai si he kama puni manga kama manga yara kaya manga nang pai si ya ta ang kai kang arau rate of consumption yara na kong ngai kami kanti kanti tarawa tei nai no me peso ari mi mi ta kata iya ta tara mi pa yani ni katoa gato apo ita ang gato ngapo para ko ngai kaki metan na ometaro ane mo andin aja no riana ika meo ko meo pa apo intari metan na ometaro ane na ngosina ko ai tara iya mo ai nata yang kai kanai mont morning apung inoria akan yang mau pakan tai na mangan oria pamai sida ena kon de ponga ne consume de ponga yari tok bai kai tapera na raus pasinang dia control ara arais the efficiency ke de ayo tok wanane pakan sexy de temene wasna tara ana padon kamene nan tis pare kamene nan apun kowe de kinde pare smai kai kangat tebi wa kangat tis pas pano koim te tisati ano ko yara boten nam te antaro bai kai kangat nan pai pai ke stoba ara kono bo kira ni karo kira no kono ta gede sina ko wore gede gede ris akora bete sibi
1: tabe ni bo kana msa ke sati ora pa no bo sibi ga ikara bari ki temini ta pa ma ka uri ngai di au sira gira ye yo e bodna ko ya ga inte grassroots ba bon sei to ba ka ina no yen de ta ye yo ngai ya bon di me ton so ngai e ai ra ra pa ri ki temini ta ga ni ke ma ka uri ngai adi to ko ya pura da utya agde pepene omero ro nare mera arab sepunti me to ngaira kaina no bin kaina no an ti pokaran deis ai da sabun busi rek da utya da man ka pon ka pene rek na kona diga kaya na ngai bin kaina no ya arabot ando ame tai beso ato pon tarawa ai ka ngai dei tan au sira kare bun tai man ka pon ka pene rek ba pon pokano sira kare bun mai mai na yokora de tok de kan mari na non poka ai amita de kan beso kon tarawa garina na kata umane na kon tiri ki apo korap
2: imita
0: korap de sabale na na o asa mga kaida ni kaki de seti pa ya tapen de the crossroad ki andre na rite agin de crossroad tanga sesa na ngani de rite tibi men me with the sense in the kilowatt kana ko donor an kayana tarif gidi pas me tibi tibi tibi ni mawo sense ta kapeni an poroi tibi tibi yan the price tibi ni mawo the sense okay yan the price pa stow me substance lo yakya bu mura ki wa wais kara wa yus kara ye yan re an ko po kay na ki me na I don't with tibi me mawo tara dina makaina ki tibi me wo wani mabu kana iro ko mita tibi bu tibi ta kilo wat dina makaina an ngana ona ba ka tibi me wo wani mabu an ngana ka ngati na isti the cross food I'm talking about the grassroots, the level, okay? It's a really important lifeline customers. And then they take in it. And I see it again, it's a big thing. I think many more science, the company in one year. And in a way, the average, then we have science, okay? Then we know that we science the average. But the many more science, and in one year, you have to go to the other side. So, we are around the time. I think that Abu Murad got a recommendation. It's the way Mrs. Sam Stice, or okay, MIC, and your customers, what happened to ai tarawati ne no ai sinori apa ki ke pari the condition the way you this week pakana tin na mita e ko pakayan te bu wat ni bu ite te kilo wat ndana makaina ibugin te no wana makaina an

0: Con el meori, hay que ir a un rongo que hacen catagrafa aquí. Menda en el rongo que hay que rongo para que le pes. Como rongo na pema yo, rongo rongo te pete peque, o rongo rongo na pena nave. Aquí no parece que na coin y rongo ayer y na te tiripe, Dios. Ese te ope si porque ya hay ne rondi que la que taca roa camiro y ni camia tua, pa en tau roi no que metaro an opis te pen que ripanda yepe. Na con te con pong e maira yo wobi merguay wa y pumitena macaina. Ayo y poquino poca y acora que aquí a tuaisa, aya house. Ayo are pun kanuan aya kai ni waki tegen set penke o te pota kene makuri ipuki ya aine rondi kira ke takaka ro ka meroi ipuki ni puka ya te kora ke ke aka kare ke te manen na ke makuri o kara ake aka ni kauka aye pe anka kaus engi na nya na puni teran tai te pongan i ke na uki me ni teran roi wan te morning apon anin ni teran wo wan te bakantai aware uki na yo ponsi ipuki ya kora ke Aki aka kari kia aya mane na ke makuri o te mane ni kara. Aki aka ni kauka aya pe anka kaus. Erangi ni kakawa ki wota ki ni kopiin ampongi ni pung. Roana ki me te wana katotoon MIT. Narun te driving license ID, KPF ID, national ID awai te passport. Aka unga ki kura ki aki aka kari ki aya mane na ke makuri o kara pa ariei. Ni kamene na roi ukin te penke yu. Gaya yu ina puntangi ni popo ki buki ni kape isi yen. O karikea ni pōkaya, nte tai ewaya kwa. E sobe sintawan kanuan pōngi peso ni kamiatua apayanete miatua katautawan raka ni kabua puentari, nono ni kiripesi ni kabuta ike menna yu, o ina kona ana penrota ki te anime yei. E katautawa kirietan tari pa ina raka ndapa makuru ake imiangin te onon raina merawaki, awa ayu are irekereke meraka ni kabua puentari. Nikira ndapa makuru akatautawa ki tenu kanuare. Yei katautauan te uamerin teika narunte tuna naono ni kiripesa ne kaputa. Meon tiene katautaua ki paena konaan rota ki keni meti. Hatlet, devu uwa, napa makoron teitera nuka, teono ni kiripes me teonon raina aura waki. Au hatlet, devu te uana ipukin napa makoro, teitera me yaki, teono ni kiripes, nikira nabe ake rota kia. E katautaua ki teonien karangainan tepong, te puina yeipongin tepe tempa teritike yu, Pa ina rukon terieta e wawa te smareva nunga te wana te mita, awa yo e ka antani ngaki, nunga nunga te minis na kon awa te karanga inan te pongani. Te kaurenga kakawa ki na koye te pota noa matariki a kia mea ka nunga kaani me meta nungi ntepe, pa anadia ini papa ina te tatau roi, nto apera i ka nganga kia na kona andiki, menti o niya. Tenang tau roi te kiripes Highland Football Federation ke te kif, nikarike te mais e onowa te ngā te tara te mani na Australia i katua ririki, Mentera patani pusporo nte petepeke e te Oceania Football Confederation. E riposina ke meni kif pa te maisini mani a yopo ni ibukini manina kinta yeni ka po nte takakaru yoni kiripes. Ari enaponi ka unga te takakaru o meni me pio yei anataani pusporo kiripes meni kanua ngaiya. Nuike ka anako eroko anasatei terapata ayoi kiripes ibukini karavan te katani yei na koya anakoaches te kif. Karawan te katani ye ye yo pon te wana kanuan te pepero ngari ya kantani ngaki pa enaria ini wangaki e kiripes ipuki ni kame toana o kina kina pa ain te rapatani pusporo nte petipeki e te Oceania Football Confederation. Onde ita nungram rongrongon aten te petipeki. Ese te tau tekan Bougainville ke te Autonomous Bougainville Government ke te APG ni ka umeki ana pota no ameta pa ariain te tau roi ima in te mautakataka ya korakora are kanuan tauan kanuan te bonga e te ao nino. Nana katanua tau etako te APG pa enakona andiki wanipui enakon ruapui te pesente aki pa apakan te karau ni kaputa Bougainville ni karukua tokin te ririki. Etako pa taian na smakoro aika Nissan Atos o te pota no ameta aika akairo taki ni makoro ntepe ande me miang anapun mwani pa yakaki pukin taratarani korakura ante mautakataka na yetapu. Ntaingia o nino, awotana na kon pabua ni ukin na reme na yaan te tau teakan Bougainville, ponte ka buabue ni riana ke mete mautakataka. Awari inapun konaan rota kiai maisin teran meten tayen kai namarake, inaka ngangare kente mea urikin tabua kia ririeta, o ni mea ka ake arangi sonako. Tapono apisi bukin tawan kanuan te pong pabua ni ukin te tayei, o iaka metua ake payeruko ni metua na tia o nino ni kabuta atiepe, o inareisinako ni karokoa, moanu wote nga wapu imeisua, O wotana te mautakataka ya kurakura, nako ni makoro ntiepe ni kapene. Te riposi yon tuona na kapene mani wana karike mani te wawa te nga wapu imete ni mwa Pacific Games, ari esam kainangana kitiko takini Brisbane yon toromoni bukini karawan anakakai yona. Eta ko teo tita tenro me toro mo nea David Deika Tennis na kon te Solomon Business Magazine. Ari e opis in tia pen patanya ni kukune ake aare ke mei mii ni tinanuan anaka pene mani awanakare ke mani te games. Asa ni kanakua ki ipukin karawan di ki te kakai e popra yoya. E kosa tenis na kon te National Hosting Authority ke te NHA te rapatari e tape mea peperungan o kanakurawan te wawadanga wopi me te nunga Pacific Games yon nuni era yesa na kiri roi nanu ni kaini peiri ni kaini sme te tua yon te Public Financial Management Act wawadanga wopi me te nunga. E tako pākanoa ni e kukone na tāntu o te accounts o te NHAS tan na kiri nanu ni pepeire i puki ni kapunga na te mani ntai ake e kapunga na iei ana mani te pota nome ta i puki ni karawan te keim sāne. O te pōsa ni kaina kiru e tāni me metaku ntai ani kua men te New Zealand Anglican Church. E kari ni peraka ia pōs yon tō ngantakani me pung. E tako re rio New Zealand pa yaka kua wae tapi meni pāsinsa apun karina kintio nāraki. Me akia erangi ni kakaia ki iko akina. Tāni karawa te moni puopuoki mei New South Wales, ake amena yon tōnga i puki ni karawa te katani ei, yon te Rotary International, ngai a ake akaira te wakini ka meau. E takona rongorongo te Rotary pa imain ayanako imi ni karawa te makuri ni ka meau iroia, e po ni karawa ki mua te tataro iroia bishops, chaplains, o tāni kairirin te eroane ike anga iei ayaka kaitau, O ni karaparapa, kain anasim de Rotary. O ni tan nung ram rongron a ben non nape. Ira ka yon tini ngau nome ta ke asa ni meten ke umuna ko te tapu ni mengi erangi ni bubura o ni pari eta ta kanuan te mengi. O ni tapu ni na ku aus a ke waka ni me te tapu ni mengi an na tūne ka avan kini e konkri. E ta kona rongron te tau teka ni kini pa yei wangau ni me wumen ome ta ke ai kuaki. O nu men na ke arangi ni kaka yekin te kawe e bubura e tali salam. Ama ispai ni makuri o tani pōpua ki nikotaki mea tausa ke awaya kua ni kana kuaki pa anakaroi makuri ni ka meau o ni ka kai miin umuna kon te tapu ni meangi. Ani ntori miin paka nte kara wairangi ni korakora nte tairiki ani. Iri posina kina pepa te menna teini o yei ni menna sina ke apu ni me tena pe mente kapu ni pai ani. Yei te roro me pa enakona ni kekeerake maisi ni te mete. O isa fransi ni ka kua kua pata ya ni mete ke ariki mente papa. Paieru kon kain te maise a tene pupua te wana, men te pui meruai wan tuun. E tako te mena te minista o ni kaiti kerekea pa pirira ken te mete, men te papa ni ka pota uaki me te ririke anako. Meni kora kora nte ka puepue are reisina kon kai. E tako te minista ipukin takakaru a te rurundikirake a Marina Ferrari na kon te radio a te friends in the radio pa eraka yon te pui mewa te pesente nte mete. Yon na reiriki nungo wate nga wopi meni mewa, pun te pai erangi ni kananu kawaki. France, Spain, o itare, ate imeto nore ya kinka inte kapua buwe ya kora kora. Awari, ya kareke inka ite ya nurara kena konte puwa konika ye ka bupura, hon siringi ya roka, yoni nga, mea nga teka. Eta ko Ferrari po, o me tapo niko roi na pe anua, aika anaponte kena pe ye inte ka nga ngantai, ake akapungana ye iteran, on deisa pa angin te mete ki ariki. Arikin tapo, ake aki katawa ki bukinti tepo tepo, o tapo ntepo tepo, ake aki tararuaki. Kora mai pukin nong ram, awakan ni moto kin nam rong rong, aki asari kin kata bura baki, men ana runa kare ke rong rong, panahan kiripes.
1: Men nam tapa ni kong rame yei na nante, tameruan te tawa na wayu, min nam ong ram tayen rong rong ay kapo, ya karukoy raro ay naratay tepi mono wate minis sinakunti awat tawana. Ante tayayu te sangora, Yai te tautana te tamakuri ni kata meru anakon ongoraham nam radio. Ere yai te metena tautana sinanon tape watetai. Aenakon an mga akiriko. Ere te imetoi darikira ke pa inanon tape watetai. Asa mga reita anako kanuan ongoraham nara ko ongoraham men nara studio ikai.

Na ko yung son na nakaroy ka, taunga nga tapuya, meros, purentarawa. O anaw su po na, alis, tipenya, o pou-pou karos. O kain na namakuro, Santa Teresa ni Yesu tetei. O irikirike na naku, meroro na inanuni meauna. Siko sa matakukurei, payasa ni kaya kavityana, mente meuwei, tekaro. Te mani, te pusika, te nas e tapui e taunga ngā. Pukini me tina, e apon kuroara kina. E panta karaparapa, na koe toa kita, nēs o nā ki āsan nā ngā peia ni pūpōki, inano ni venena nōraki. Rapatana, e venena nāus, sinani pūna, e ne ialisi te mekini pēso. E nā kaiaki, ni teran naua. Tapakantai, tapongayu, wapi mene mewa nokas, wawatenga, wapi maonawa. Awane meiro yanasina, rosa o kayaki. Awaipuna tangiria, karupiha isina. Awayu, iriana tapuna, apemteroi metakapaya.

Na kwa hiyo usuun na nakaro ay kataunganga tapuya. Me Rusi Brentarawa. Awana usupuna Alice Tepenia. A Popo Karusu. A kain na namakoro Santa Teresa Yesu Tetei. A irikereke nanako me rorona inanoni meuna. Sikansa me te kukurei payasani keaka vityana mente mewei. Te karo. Te mani, te pusika, tenas e tapui e taunga ngā. Pukini me tena e aponi koro arakina. Aipan te takaraparapa na koi e toa kita. Nes o nā ki asan na ngā pehiani pōpōki inanon venena nā oraki. Rapatana e venena naus sinane pūna e ne ialis I te mekini peso. E na kaiaki ni te ran naua da pakantai. Wapi mene meua. Ken pongin tena makaina wapi mene meua na wakas wanga wapi maonaua. O ane meiru ia nasina. Rusa o kaiaki awai pūna e tangiria karupia isera. Awai yo iria natokuna. Ni meria uyantero tahariu.

Kamna Nauri, ana customer service ni merawa company limited. Ibukure yam kampana TACL ni katamata yeyan oxygen gas generator. Ari ekapungan ang kai bukin tetumetume kete welding. Ibukin katihmetuan ana mesin ni makuri aw ana kai bukin. Ibukura ana capacity. Ngayari ekunani ibubuki na koyo ometa ki kampana aki akaina noya. Ya tauroi ni kanwaya kakin na ko oxygen gas cylinder ni katene. Yeinabe ana aggregate washer ibukin wasi yakin me kaisa kakin namtano me amata. Ibukin kana kwan torun tia tame metetano nte kantani ngapa ena kona ni gari kira kia roi rin amka teite. Saki si ngaya me ete metuan e penta roi am kampana ayo nka puna kwa tia tame o tetano ibukin te ka teite ki poni ka ina nom. Ye ina pe te tetrapod heki naki narana pa te wave breaker ayo ari rangi ni pungana ibukimi naki kamea kanu makanu me metan win tepe. O tani pono pe poka hawari rekien kente tokuwa ana urupai kera keni ya pusintari ori kitem. Waka ei. Kidari kim nani o tiasa ni merawa etapi angkai ni kakarawa na kakatai. Yon kakurakuraan me tuan te puriki me ni kapunganan denganan te smens e yarana ki bati ad mixtures. Dengaranga aikai asan buko inanun bainam kampana ayo. O kunan kapuna kwa kinti pu e mon te metiroi. Kidari kim noini katapian nam kampana ayo o ya kukurei ni kunan ibu buki ni karawakin services narun naikai. Karawakin hydraulic hoses na kakin saisi anako. Yaina pe smens es kapuna kwa kinti pu e mon di Meteroi. Karek yon ako may nuri menika Huawei ane services sa kampana A. At yes, ni merawa Company Limited na na main office sa rete itapon tapurunga peso kienta reponira yon isuwa ni mewa towana wawono watenua au watowana.

0: Sebiga kore niagi. Yeri taki makain na pawa tapto ameyek. Meto kuno ko tawai. Unainen wen to wen kai. Ari kuno manen to wen kai. Nika mauru wa the sebiga kore ne. The presidents. The government na de. Yung urang kai online. Minita. Diri dan te kaitara. Tante ini kapene. Kain na nabiste sa kaisi tua. Nita ki ma kain na mabiste sbiga. Kain na usim ma na ubota ki na maguri. Awa itiras ni kinibes. Hay kati ima to ang nungora online. Kam na pene ni Mauri?
1: Mauri.
0: E kukure ina no. Nungotara ki te pira at the Public Health Bill 2026. Isbiga, na mona o meroro, mana ki puni gora o bota ki ni maguri, e a kanga I teakana, ka upaira, boni merurungira. Isbiga, te bira, e na usena ki ni taia iyo, e kaya rai na nunti ki puni gora iyo, pa e nang gavine isuwa me pepaire, ai ka pou, Non è mina rotinens, che è la sua, a reite vuota punti di Kirangai. Tu a me onoro di Catanaroa, anacaia, aron di Kirake, oriki, Nicuani Kiribes, Paena Pacare, Oni Carke Bay, Naron della Paparon at the Tapiro show, che the vuota in Cuaguante on up. Di sebiga, sekolah ni kangai, ba ai kupin, kini kara singo-singo, aru ordinans, ada sedang ngono yang kai, ba ibu rigagi, awak ni perung lagi, imain dah rai no ameta, awak imain dah ba, karawan dah rasua, emang ngota di sebiga. Disbiga, yang rukuh tuh na, kangai. Pangkana, aman daun na maus, ay pun dia. Pagi nak beria, nikar rakia, onnoi dauna. Imai na enak cie, anikar rakia tu mengap buaga. Nakui makain na musu wa mengam, gana ekorakora cakarau. Detai yo, asikaya roi nanon na yo, ba enoragi, ba yapundia ini kamendo niagi, aratua, at the Public Health Ordinance, tengaru abubua wabi maonoa, na kuntipira, abo, the Public Health Bill, wawa tenga awabi maonoa. Iku kintakin na, ba tipira, ayo, Yesa ni karawa kini mamiraki, Roy. Ni kainis matua, akiasa ni vene, may maina. Ni kapura ayeta, anamosimna no tetauteaka. Ipukini wabu iteririki, kete kevi itwanti. Ekayana penanun, te Kiribes Development Plan, the National Health Strategic Plan. Antupa inapea, Pita kai ka po, meni kanua na na pepeire, te bota ki ni kua kua te anata, te tapiru wai show, ibukin, kakawakin, te meru. Espiga, te Public Health Ordinance, te ngaru wabubua wabui maanoa, naru nari katiria, ya ikupin. Ma ya kisi ikupin, Ma enangi ni kimototo. Enangi ni kimototo nabea. Pa si iteni kora kibuna. Ke si itenua makorona narunda ikai. Te uana arantetua ke ana so title. Uowa kaparapara anteaga ke interpretations. Tenua Te magani karoi antua ke the powers to make regulations naruna rekarogi na ba meye the public health infectious disease regulation 2020 ibukin de oragi at the COVID-19 te tua bu erang monikagi erang monika ti odines na konte pira. E a pagi tutto uridi se be bai. Quando tu vai canganga me oragi, ai can oragi, ni gaines daron dirigira. Ai kai canona, ai kasa ni karau agi ni paro ngagi se be bai. Tuona. E a katiri e roi ei, ta yen be bai de, I bugini wakinen, ke magurien, desua aio. Te ga uua, e karaua ki roi ni kaviniaki. Te nan pe paire, sibanga, a waki bukin te totoko, a poutokani merungin, te kiri pes. Iani ka nganga, naru yana. Aratu angai, at the public health ordinance, e ese an waki, men deririgi, te ngaru wabubua wabui me anuwa. Oni poputo ayo, yon na public health law England de gati pui marwai wa nsenture narunda rita ku de sbiga ye ikupen o ya kara simusimo o e ka ho wagi pa ye ki kakang do pa ka nganga do pa wagi makanganga yon kiribes inanun tai e kai. Iai te meroro e wakinaki. Iaoni karapinoan pe pēronga. No nono, I buni katien naratua e po waiyo. Aiesi te meroro. Pai apundiei, nuniek ya rodnes. Ke ratua e angai. Pa amais bai. Ai ka sendiki. Narunna e kai te bewat sebebai. Te uana. Arawa taratakau ai ka pou, au kukune yon noragi, marun tu tukoi. Te ka uwa, ea kura kura tirigina kentua napa. Narun tiritaki, te mamananga, o te maingi, o maingi ngi ameta, me pai, nikona andota merungin te ikiripes. Te katenua, te pitaki nakoni meura, o horikirakin, oragi, aika aki e bebe. Te kaua, katien narana pota te pota ki nikuwa kuwan te onnata. Isikina narana, e te tapiru e show. Ke te World Health Organization. Te kan mewa te sebe baire, aipun te in narasua, e mewa tapu, ke the Constitution. Sikunia, dai ni pusin, te ora ki at the COVID-19, paerangi ni kuna kainonon tetua, ena kuna ni kavenei, ni katevi, arawagi, dorapei, ekan pusin noragi, aikai, aikarota berrungia, arabota noameta, mua meni muengara, arabe maguro, apu napera, ekibes. Aio, arerekireke ma, karawan tepia, aratani maguri, ntararua teoragi, ai ikona andike mende kamang yang poni roi ameta amei roi man mere usim de oragi mei roi meninara awa mai sriki awa nadie ni kona

Si nan tuwa si, sayin na popun te kapen leben lepe anang doiri. Paya sa anan leben te pong ane, wopung. Ang gina. Sakin na te potuko. Si rokona ki nusiririn. Si rokona leben rokona ki suwa te pong ina nusiririn. Angi ya koru isuwa te pong aria puni pe niye tei nangko ito. Angi isuwa kisi koi akia. Angi isuwa sinako si meru, si meru lo. Garo kongkai. Era ya te kina ki teaka, niroro me saina ni kabuha kakari ita kira me saina. Baya pun confident saina. Baya ki purenga na kanta COVID-19, baya pun tauroi na moe na ye. O, apa, ay ki iroro na ngayya, ina ngayya na kataka paya. Angi iroko na isi saina. Yeka agi nang mo ngoroi di kinake ai sina ki nana isai na anang mo ngoroi ai teme na isina ki nana isai na kani ki disme sa ben isina ki nana isai na ai to covid 19 naro ko disme sa ake ro ta ki en garo ko e to ki tangin to covid 19 e to ki ta ka na ko ater ah yere ya to mo ki isai na pango wa sa ki da te swa na ya me e pon ko ngora pari ki te be ho sa e ro ko ai na ko ki te be ho sa e ki su ko mi na e angwa a tawa na tuwang tento COVID 19. Ang ito na iya puning ayon mo ni kami. E mga tiga uin busa ngayon na kaya na kung iya ang kapuan at mga iya. Iya pa si mga iya. Ayer iya si COVID 19. Ayer si diyan yun magkana sa iya. Sa giri ang darawan. O sa giri ang kapuan ka rito na. Ye? Tinari ang manibya giri giri ng tirita. Ito pa sinan kung ti takantari nga ito meruoy. Ma, titaw tayo kang titayan. E puni ito na pati protoko. Asal mana kita mesti tanya ni, anak kerana mana tempoh dah nama tak? Nanti tak ubah itu. Anak rukun saya hari test. Ayat ayat anak untuk betul betul. Kamu akan rama, nak ikhlas rama yang kami. Nampun nangan yang kami tak kabin nanti malam. Ayat nanti kita kena umi, nanti umi tu nanti yang kami. Eh, nak kamu darah anak betul kapai anak umi. Segi tiarak betul kapai. Wah, mungkin rukun anak pakar rukun saya hari. Hati rangkai terai. Terai akhirnya pas memang kita korang anak untuk orang men. Orang nak buat lagi, anak ibu bagi China through the health. Ini betul anak punya orang ini, ini betul. Orang nak tahu kita, aruk okey ah, manis, aruk, ini betul. A profesional, ye, ayah kami orang, ye, ayah ni reira, ye, ayah rasa tu mak aku akan ti, ti tahu dia kayu bang, kau yang kira tu protokol Syria. Asyik gimana nak betul COVID-19. Peringat asyik pun dia asyik gimana, ngaji tu mana asyik gimana tu COVID-19. Ibu no. A Christmas, cungya kan Christmas ngapain? Eh kita nengang rumah meros ni, pun nak kita kufin aja ni rumah kita. Anis perlu kau nengang perangai kaya pun tu kita angin. Eh tu kia.

0: Aw, ane mo ang kaniti. Tugin ti ungram, inanin ti pakantay. Ayun, kanon na nakabuwi, tamanay pa ni mga tapo. Okay? Naroon ako sa nungray, kinayroon ti dispikan. Tamanay pa ni mga tapo. Inan mo ang kilikorita ng ungram. Inanin ti tayinariya sa napin manibigya ki. Wapuy, may mga nungwati minis na kong tiyawa ni mga. Ang kaya ka nga para na pa. Ok. Inang pun tinungaroy ti minis mo yun. Awat sa ungray. Kaya ngayari, inan mo ang kilikong kanirita ng ungram. Ni kanan na kabuwi te manepe ni mewa taputi so angra ko te meto na ngura na kun kanan na kanan ta kabuwi ayu wabi mewan wati menes na kun chawa ni mewa te sangra ngai den te yong kanen kai emosra mate te ausi bukin na afternoon break ya na kapakantai bukin te tona ni mine ya meru ruari asan wakin na asna kakan kan te tai me ongram na yarong rong responses sa kanang mga tawra ang kanin roni ko inanon siya way ni karakwa na nga kinti takapuwi.
1: Katanwatan ako yata po tan na mata building permit 10 to fees of regulation 2026. Ipupuray dito ta kini makuri, ibukin na makuri ang karikirake o katinatuan kura-kura ni kawang kami payasan kapata kirong ti cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na natipimatuan ang doon tililiki ayo. Deswa ayo, ikatiyag ibukin kami atatakin tay ka akay na nuwaki na runto wanapun aron po kung nakangan karikete kariyaya ibukin ti makurin katay-tay. Wawa ti pakamani ibukin kariyakan am katay-tay. Tenua, aron suwan am katay-tay. Tekawa, tekasuwa ibukin na kiran na nun suwan katay-tay. Tiyonuwa na makainan ni kongura o ni kakatawraya yung kay akarawaki main makurian suwan katay-tay po o irakini kanwan deswa ayo. Tukongurana ko yate po ta nami te kairaki irong nanasim te mise man nararapata a quality control and inspection division. Inanan dahin tukongura awa nasim te quality control and inspection division ana makuri me tahan na pepe kampana ni kateitei tahan ni makuri ata kateitei tahan kura tami anami ta titaw teka o tapi wariki ni kaparapara ta kaini pehre yu opo tuhan ta kakatawroy bayanay raswan ta kateitei. Imay ka rawagin ta katitay, o inapundi ito po at nami ta kikoraki a kena katitay. Panatare pa yay kainan wakin ta kariyaya yon wakinan ay katitay. Ikakawakin na pa pa inataki roya ito po at nami ta paya kikunahan wakin ta katitay na kiyan ta kariyaya. Ibukin nungurungan to kong rayo o anapundi na si pa wakin anon an official Facebook page mise o ite mise website o antapi wari kitapon kong ra. Ibukin nungurungan na pa ni narita kime anasim de mise at the quality control and inspection division.

0: Bukin tak apa tax man a bank account te customs ibukin kasi na kwan ka government ports. Gana ko na internet banking ki IP ibukin ka pa ka tax ayo para paran ana bank account te tax. Arrente account ki dipes government dash sweep account. O nampan te account
1: to wana te nuwa nuwa awa to wana o nuwa to wana.
0: Mangkana ko na internet banking IP ibukin kasi na kwan namga government te custom ayo ka para paran ana bank account te custom. Arrente account ki dipes government dash custom sweep. On ampanti account to wana wowa ni mewa wanua to wana wowa kia. Terapeka iria inda taye imaen karawakin na upakamane online ke karaimane online ibukin au kapaka text ke kwasina kwan ka comment report. To wana kubunde ina taam tin nampa ke am text identification nampa. Kona puni mea tata rabe tirate text sari kuna kapaka ke ni kaisakia ane. Ibukin teririkira o ira waroi te maise na gini kapaka ki. Karawam karaimani o taraya pa yapu nesroi aranti account mea nampanti account ero kuna karaimani na koyai. Kawaki na roi pepan ke minam deposit slip ke am transfer confirmation. O karukoi na kon nobisin te text me te customs. Ibukin makuriakin nikira nam text ke kosina kwan nam kako. Tira kakawakin karukuan minam online payments ke transfer confirmation ibukin nam karaimani. Online PM kapahaman in text na obsin te text me te customs. Te wana imontay na taa kion makuriaki am kapaha text saan ibukin am sinasin in te text ke ibukin makuriakin kwasin akwan nam ka ako men te port. Kwa uway na puno na napinwe akwan nang adili posyon kuhurungon am text ke hako ake an kwasin ako ki men te port. O tenua inakawakin aki patayan tawan ni. Gana ye dike makan sira kini kami ata tadi ki yon na ye bank account to obisin te tax me te customs o data kami nampan tarapun ke email na kon na ikai. Tax number tarapun isuwa awa kia wawatawa na wanua akia wanua. Ke isuwa wawa kia wawatawa na wanua akia wanua. Ke isuwa tenua kia taburu tenua isuwa isuwa isuwa. Ke obisin te tax na na hit kwata ipa iri kia isuwa wawa kia wanua tawana tawana ni mea wanua. Isuwa wawa kia wanua tawana tawana ni mea wanua mangan te tax ari London i Christmas. Ke email na kon tax at mfeb.gov.ki. Ibukin te custom taripo namba isuwa ni mea tawana wawa wanua ni mea tenua tawana ari peso. O isuwa ni mea tenua wanua tawana wawa tawana. Wana gue wa mangan ta customs in London ke email na kon info@kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa meron te kamisina in the text.

kamna meuri ana customers tiasi numero wa company limited ikukure yam kampana TACL ni katanwata yei an oxygen gas generator ari e kapo wana nga ibukin tetume tume kete welding ibukin katehna toan ana mesin ni makuri au ana ka ibuke e pupura ana capacity ngayari e kunani ibuboki na koyo ometa ke kampana aki akaina noya ya tauroi ni kanwai ya kakin nako oxygen gas cylinder ni kapene yei nabe ana aggregate washer ibukin wasi yakin me kaisa kakin namtano me amata me ibukin kana kwan toron tia tame metetano ntikanta ni ngapa ena kona ni gari kira kia roi rin ang katitei. Sa kisi nga ya mea ete mea tuwa na penta uroi ya makampana ayo nukapuona kwa tia tame o tetano ibukin te katitei kipo ni kaina nom. Ya ina pa te tetrapod ya kina aki nara na pa te wavebreaker ayo wa rirangi ni puonga na ibukimi ina aki kamea kanu wakano me metan nguin tiape o taani pono pa ya puoga kawariri kien kintutukua ana urupai kira kini ya pusintari o riki tia mpuaka ey. Kidari kini naamnyo o tia sinimerawa etapia ngay ni kakoro wana kakatai. Yon, kakurakuraan metuan tepuriki meni kapunganan denganan tismens ayarana kibati add mixtures. Dengaranga aikai asan roko inano ni bayinam kampana ayo. Okunan kapuna kwa kintipu ayamon temetiroi. Idarikin noini katabian nam kampana ayo ayakukurei ni kunani ibubuki ni karawakin services narun naikai. Karawakin hydraulic hoses na kakin size yanako. Yaina pesmens ayas kapuna kwa kintipu ayamon temetiroi. Karak yon ako may nuri meni kakwawai ana services sam kampana ay at yes ni merawa company limited na na main office sa rete itapon takurunga peso kientareponira yoanisua ni mewa towana wawano watenua au watowana.

sa merchant. Na ko yumi business yon tarawa tayna na nung mabieso o yon na penta po kigi na network or the phone kam na pen ni mabi. To ina po ni pen ro ko yom tayo kway bukin te pare man ni katuwa pong o ay nang kakayan min tayan po kway pa ko nakaperansa. Ni kapungan naman ang membe sa service. O po ni ngayon tuwan ang kaita kawai ako na nipin po kiko ibugin kapipitian ng makuri ay register business pa yung handig ang QR code. Aki apon tirire yun. O po ko na nipin bismayat po pa'y minikapunganahan ng tarapon. Po kirarama ibugin tayan ni kirapa ang kastama apo pa'y nipin na itarapon ni kapunganah the digital payments. Po kikainan ibugin ng kaparens ni kapene win tayan po pa'y apin ni kawaki na kiroy at ngayon ako nasuwa yay kindumina on download on kaparen tam po pa'y detaya kotaniya wakin nga pen ka khayana ko tayan receipts ke tebe panama kuri min tayan ko pa ya ke harawa ke namen den paisa ena rain ako na main set bank account sin ka tuwa wi ake tab tab pen ko na nga na ko na karina amman in the bank den paisa pon to wana ta khawaya na po ki atero ready kira ke me business ni main na kontaniya ye ka po e ka pungana kin ka jo na be ake ra patan te mani ake na nga khanga ngai pin pen te kira ya tuki nga te makuri me tebe pa ibaisi ang kaparens. Yako na mtawi minang popay inahintupin na tiririki. Ngano ko na noyay tariponira yon ara free line e wawa kia wawa keisua tenua towana awa kia kia wawarwewa keisua tenua towana awa kia kia wanua ni mewa ipukin karinan ng business mtay. Te embeisa tesa kapibetia aron mewa.

63 out of emergency declaration for 60 days can be extended for another 60 days. There is no limit. Akete limit. Kona define nani ba na kona niye the limit kya kya disabay. Disabay the sila kini karamina tribos na ro na rate akin na yan section 46 the post emergency report isikan ko akin na kon the minute. Tilang kaya kung anong rakyat niya pa ano kutak. Timinit o kaya timinit, matilang kaya kung anong rakyat niya pinaroko na ka. Iron, the parliament, the two at house. Okay? The privacy protection, the katuwagi na kung the regulation, the sababay and sections 18 na kung 23, okay? Section 20, section 18, regulation may provide protection. Okay? Isukwayo na kung the regulation, tilang kaya po ni kanina kinata. Inanon, this was disabled. Okay? Disabled, bukin wari na kayong detay. Ay tau baka niya, tabi uwa, tayo nisu, sa ikan ikatayin ulois niya tayo ayo, skarabari hindi bira ayo, disabled. Pa, itau ba, ibon, it's about time, ay sinang modernize, arabira ayo. It's about time, ay sinang katayin, upgrade, arabira, pasongan ko na, ay kaitaray tayo ni kanganga, ay kabo, ay kaisa, minay nanon na, inunan na ron natin sa tayo yung tisababayit. Ngayari na maruruwa ka niya tisababayit. Ang naroon na ribon tekya, tekin nara, aralidan, narapati yung sinang ilibuto ka, tibira yung. Skarabay yarik. Taanin maguri. Ati Asia. Nakarawa tibira yung. Arakanta niya, tisababayit, bayan na pas, tibira yung. Ayan ako na ni-implemented tisababayit. Kasi natin ito, tisababayit ng tataro. Nakunti wari karawa, ibukin niya narurungin na. O sila ururing nga na ba? Ari marurungira. Pun na ko may door. Marurungira. Marurungin temen na matemen na. Eki kung ano ko may doon temen na. O marurungira. Eki kung ano ko may disuayo di sa babay. Disuayo isiyangan nila. Ara legal framework. The framework pasinaka nga. Nikonan ni kaitaray tayo ni kangangan di tayo yo. Marurungira di sa babay. E po siguro temen na. Matemen na. O nakakonimek. Niri. Ano ang suwa? Ake isang anak, pamewin tapatara, pamewin tamneira, inanon pong inimewra, ake langan ira, tiwari, muyo kong titay, o muyo kong timew, ari nga yasima to anturo ibukina, anturo irona, o nipe ko ibukina, inanon tipong itiwana, natipong itiwana, timewri, tiroy, tatapong mo, tisabipay, orapa.

Ay, guara de sangre, ko sentimiento nung raya kina kanon na nakabuwi, de mana pere meong atabu ina nun te pong ei, menke nga pong ni karukuro ito kina, nte tayri ke iyo kwa antani nga pa, ita panin roi yung ram ki, ayra uwa kina pero ina nun, ni kanon na kabuwi, hari esta roi ito kanto kina, ipukin kanon na pong ei, ari pon te ka wapong, o ipon wapu ime ni meong na pero ipong inte na makaina yo, kas wanga wapi mono. Mengen nane di songra, ane mga kauring ko ki yei reitan te kanon na nakabuwi te mana pene meong atap wari yaki musin te pongarong kwananua. Ako na taurang kanin nung raya kin na te reitan kanon na kabuwi yane. Imuin roi penen kanon na rakatairiki, nika penen te rungurungu, te tairiki yun jawar waiwa. Ngayari rin kwe rito, kukan ka pa nina kanon na nakabuwi te mana pene meong atap kwananua, wari yaki tukuroin to kina. Kuna kulang kanin nung raya kin na reitan te buwi yane, imuin ruaiwa. Kapenian terungurung, ngurai kenan terkapenian rungurung, ruai wan tetai dikeyo. Ah, tetai yang kanan kaya pun porai sua. Ah, senang tawaran kanan uang ke merai tante ham katai diki. Namun nang kanan me ngram terungurung kaya pun stand boy sua ke senang katangan kanan rungurung ibu kent tetai dikey. Imi nam rungurung na rawan ko meta bukora urine dene nakoi. Ah, ni terani sua senang tawaran kanan uang me reitan nape ngram. Nam tapa ni kong rame yei, na pun teme to na pen roroni ko ni kanuante tairi kei, pun na iyo na pe, ne imo ni katiroi. Takataka tairi ki nam deirio, waake ni kanuante nam katairi ki, oke, mei pas na kanua kanuante tairi kei yu, kona na mekina na pe, na koroina, me kakukureina, nam tapa ni kong rame yei.

Kone me ori, ai kai am rongo rongo kia san kata brava ki, menna na rungo nekari ke rongo rongo panangani kiri pes, rongo rongo nape mai yu, rongo rongo ntepe tepe ki, o rongo rongo nape no nape, hake na pareka ki nako im, ironga yeri na ta tiri pe, dios. Ese dio pe sibuki ya aine rurondi kira ke takakaru waka me roi ni kame tua pa ena tau roi nu ke me taruan anopis te penkere ipanda yepe, nako ntokonu po ngai maira yu wogu imer wai wai yei pungitena makaina, ai yu ipukinu buoka ya kora ke ke tua isa ai a haus. Ayo are pun kanuan aya kai ni waki tegen se penke o te pota ke ne makuri ibuki ya aine rorondi kira ke taka haru ka meroi ibuki ni puoka ya te kora kia ke aka kare ke te manin na ke makuri o kara a ke akan kauka aya te anka kaus enge nani ona poni teran tai te pongane ike ena uki eme ni teran roi wan te morning apong o nin ni teran wo wan te bakantai aware uki na ayo ponsi ibuki ya kora ki Aki aka kari kia aya mane na ke makuri o te mane ni kara. Aki aka ni kauka aya pe anka kaus. Erangi ni kakawa ke wotaki ni kopiin ampungi ni pung. Roana ki me te wana katotoon am ID. Narun te driving license ID, KPF ID, national ID avai te passport. Aka mga ki kura ke aka kari kia aya mane na ke makuri o kara pa ariei. Ni kamene na roi ukin te penke yu. Gaya yu ina puntangi ni popo ki bukini ka peisien. O karikia ni po gaya, nte tai aivaya kwa. Esa obisi nitawan kanuan po ngi peso ni kamia tuwa payane te mia tuwa katawtawan raka ni kabuwa puentari. Nono ni kiripes ni kabuta ike menna yu, o ina kona ana penrota ki tia ni meyei. Ya katawtawa kirieta ntari pa ina raka ndapa makurua ke imiangin tia onon raina merawaki. Awa ayu are irikereke meraka ni kabuwa puentari. Nikira ndapa makurua akatawtawa ki tenu kanuware. Yei katautau ante ua merinteika, naru nte tuna, naono ni kiripesi ne kabuta. Me unti ane katautau waki pae na konaan rota ki keni meti. Hatlet, devu uwa, napa makoro nteitera nuka, nte ono ni kiripesi, me te ono nraina aora waki. Au hatlet, devu te wana, ipukit napa makoro, nteitera me yaki, nte ono ni kiripesi. Nikira nate, ake rota kia. E katautau waki teo niyan karangaina nte pong, te puina yei pong nte petempa te didike yu, Pa ina rukon te rieta e wawa te smare wa nua te wana te mita, awa yo e ka antani ngaki, nua nua te minis na kon awa, nte karanga ina nte pongaan. Te kauringa kakawa ki na koe te puto na ome tariki a ki a mea ka nua kaan me meta nui ntepe, pa anaria ini papa ina te tatau roi, nto apera ika nganga ki ana kona andiki, mentio niya. Ina nita roi te kiripes Highland Football Federation ke te kif, nikarike te mais e onowa te ngate tara te mani na seri a nika tuaririki, Mentera patani pusporo ntepetepeki, ete Oceania Football Confederation. Eriposena kemen kif pa te maisini mani ayo poni ibukini manena kinta yeni kapo nte takakaru yoni kiripes. Ari ena poni kaunga te takakaru, omeni me pio yehi, anatani pusporo kiripes meni kanua ngaiya. Nuike kana koeroko anasatei terapata ayo kiripes ibukini karavante katani yehi, nakoya anacoaches te kif. Karawan te katani ye yo pon te wana kanuan te pepero ngare ya kantani ngaki pa enaria ini wake e kiripes ipukin kame toana o kina kina pa kain te rapatani pusporo nte petipeki e te Oceania Football Confederation. Onde ita nungram rongrongon aten te petipeki. Ese te taute akan Bougainville ke te Autonomous Bougainville Government ke te APG ni ka umekia na pota na metapa arien te tauroi imain te mautakataka ya korakora are kanuan tauan kanuan te ponga te ao nino. Na nakatanua tau e taku te APG pa enakona andiki wanipui enakon ruapui te pesente aki pa apakante karau ne kaputa Bougainville ni karukua tokin te ridiki. E taku pātaia na smakoro aika Nissan Atos. O te potu nāmeta aika akairotaki ni makoro ntepe ane mei miang anapunu mwani paiaka ki ipukin taratarani korakura nte mautakataka na yetapu. Nta indi ao nino au watana na kon pabua ni ukin na reme na yaan te tau teakan Bougainville. Ponteka buabu e niriana ke mete mautakataka. Awari enapunu kona rotaki ai maisin teran meten tayen kaina marake. Ena ka ngangare kente mea urikin tabua ki aririeta o ni mea ka ake arangisonaku. Tako nopi si bukin tawan kanuan te pong pabani bukin te tayei. O ia ka metua ki payeruko ni metua na te ao nino ni kaputa atiepe. O ene reisina ko ni karukua. Muanu uwa te ngawa pui meisua. O uwa tana te mautakataka ya kurakura. Nako ni makuro ni tepe ni kapene. Tiriposi on tuon na nakapene mani wa nakarike mani te uwa te ngawa pui meti ni unwa Pacific Games. Ari esan kai nangana kitiko takini Brisbane yon toromo ni bukini karawan anakakai yona.
Eta kuti o tita tenro me toro mo ne David Deiga tennis na konte Solomon Business Magazine. Ari eo bisin te pen patanya ni kukune ake ari ke mei mini dinanuan anaka tene mani awana kare ke mani te games asa ni kana kuaki bukin karawan diki te kakai e po pra yoya. Eko sa tennis na konte National Hosting Authority ke te NHA te rapatare tape me peperungan o kana kurawan te wawade nga wopi me te nunga Pacific Games yon no niere yesa na kiri roi na nuni kaini peiri ni kainis me te tua yon te Public Financial Management Act wawade nga wopi me te nunga. Eta ko pakanoa ni eko kone na tanto wa te accounts wa te NHA yesa na kiri na nuni pepeire ibuki ni kaponga na ante mani ntai ake e kaponga na yeya na mani te bota noame ta ibuki ni karawan te keimsane. O te posa re kaina ki ruia tani me metaku, ntai ya nikua, mente New Zealand, African Church. Eka rin peraka ya bos yon to ngan takani me pong. Eta kure rio New Zealand pa yaka kwa wae tapi meni pasin sa, apun karina ki ntio nora ki, me akia erang ni kaka ya ki ikua kina. Tani karawa te moni puopuo ki mei New South Wales, ake amina yon to ngay bukini karawa nte katani yei, yon te Rotary International, ngaya akia kaida te wakini ka meo. Eta kona rongrongo te Rotary pa imain ayanako imi ni karawan temakuri ni kameau iroia. Epo ni karawa ki mua te tataro iroia bishops, chaplains, o taani ka iriti te eroane ike anga yei ayaka kaitau o ni karaparapa kain anasim te Rotary. O ni ta nung ram rongrongo apenno anape. Eta kayon teni ngau nome ta ke asa ni meten ke umuna ko te tapo ni mengi erangi ni bubura o ni parieta takanoan te mengi. Onda puni na ku aus ake wakani me te tapuni me ngi ane na tuone ka avan kini e konkri. E tako na rono te tau teha ni kini pa yei wangau ni me women ome ta ke ai kuaki. Ono men na ke harangi ni kaka ye kin te kawe e pupura e tali salam. Ama ispai ni makuri o tani pupua ki niko taki me tausa ake awa ya kwa ni kana kuaki pa anakaroi makuri ni ka meu o ni kakai min umuna kon te tapuni me ngi. Ane ntori min pakante karawe rangi ni korakora nte tairiki ane. Eri posa nakita pe pate menna teini o yeini menna sena ke aponi me tena pe mente ka poni paiani. Yei tera rome pa ena kona ni ke kera ke maisin te mete. O isa Franz ni ka kua kua pata yeini mete ke ari ke mente papa. Pa yeru kon kain te maise tene pupua te wana mente pui me ruai wan tuun. Eta ko te menna te minista o ni kaiti kere kia pa pirira ke nte mete. Mente papa ni ka pota uaki me teriri ke anako. Meni kora kora nte ka pua pue are reisena kon kai. Eta kote minista ipukin takakaru wa terurundikirake e Marina Ferrari na konte radio e te friends in the radio ba iraka yon te pui mewa te pesente nte mete yon na reiriki nungo wate nga wopi meni mewa ponte pa yerangini kananu kawaki. Purans, Spain, o itare ate imeto anorea kinka inte kabua bue ya korakora awari yakare ke inka ite yan urarake na konte pua konika yei kabua pura on siringi ya roka yoni nga mea nga teka. Eta ko Ferrari pa ome ta poni koroi na pe anua aika ana pon te kena pe yein te kanga ngan tai ake aka ponga na yei teran on dei sa pa angin te mete ke ariki arikin ta po ake ake kata waki bukin te tepo tepo o ta pon tepo tepo ake ake tara ruaki kora pa ipukin nong ram abaka ne moto kin nam rong ake asari kin kata ruaki men ana ruun kare ke rong pa na an kiripes.

Temeta nongram yon meri FM 89.9 te tairi kei hana ra tairi nka yai ponu apoi meta wana te mene simu in chawai suwa tapoko ra riki wo ma ke kuna ngra ya kini a sa ma ra ta na ko kana nam ka tairi kei yo na ra ka tanwata a ro ro na pe meri responses ipo ken data nongram

Ai, wararo, wa kwa stan, teme to nung raya kini, tapi kora o dine dine, hake kwa stan, kiasan katangin ako imina nante tayo dike yo, kwa nga, pa, asaroy na nga niko dito, wa uwa kike, kanaro na pato, hakao nga kito wa nakuroy na ko im, jama nga pun, teme to an roro niko dike kay, meri tan na, wa uwa dike na ko imiminte, Tekan kanan nam kata iri kada nang tauroin wa ke mi angkuin te tai ayo ke. An na tema tong kan demoni karau te kai begin tawan kanan te bong. Ngai sa ko sak mo kurang kai kanan kuan te tai ayo. Ni kai nis me te kangang ke pun te makori na pen kata meru ari tema tong wa ke na te met hi bokin na website ayo. An na monang kan nguram te tai ayo. Me ara kata nu ata ke ayo kan te wan ari ke matang na ki dia na chen ni. Na ko yo ameta ki ana nunte makuri e te kapenta ye inka yana mava am kampane te kois company ni mangana e te belsima construction a te maise kai na noki bonte nga unu mete menna nka na kota ko ba kona nunte makuri hayu a ena ye pe kai irom ena ria insani koram diriki ni meu e wapo imeta wana meinanu O me yeta apu ime ni meaua, deri riki ni meau. Ena yei muin am rei rei. Kona riei ndapekau te makuri e te kapenta. Kona rapekau ka buhanaan bai ni makuri. Te tami bukini ka kwa wakimpa kwa sa ni makuri. Meiru nam amsaka makuri. Mei maina. Nte meen ena kike yan wawa deri riki. Ena yei muin am rei rei. Kona dia ni merurung roi, ane fit sena konte makuri. Mkana kona nante makuri ayu, ata iyo kani kabaro abisi nte koe si ampo, nte katenipung wapui me ono uwa. Nakas wanga wapui me ono uwa, nte ote puina. Ipo kinte interview, are na koro waki, nte pongan kamrapa, awane meirun te managing director, mente koe si.

Educates. Educates pun tu wanam ibu kon nana kari kira kita pota ki bukin dayrei. Ekhan wan nana kari kira kita tau dekhan ikiri pes na Australia. Menin tu kari kira kaya pun tu bukina dayrei ki onsen wa kena ki menua watenga wapi metenua. Educates ikina ki nara na ikiri pes education. Aikai kari kira kita pewa kia asan wa kena kiri nana tu kari kira ki educates ki ikiri pes education. Kakura kura ki narun tiang arirei ata meru an tapon dayrei. Warukwan arun na yavarvari me yakurupu kini ikiri pes soni metang ate in dayrei. Kame unga hakin makurin yu awa o karikan dayrei wa tetapu emenu on maneia ate in ikapenu. Owai di nanuan nana kamu terirei, oni kata uroi pai, nangarirei buki nana kin terate kau, eh hanuan tai, eh kangkai, ki wapi metawanan sentri. Nika kuruan nanan na yu, owai kai makuri eka karawati, irong educates. Chitsi, ite gender equality, disability, and social inclusion. Ite metua educates ni karikipai metepota ki bukin terirei, ni bautukate ECCE, ite inclusive education, ntaraya paterirei emenu omen na koroi buki atei ni kapene. Literacy and language. Katameruan te barabari te korupoki teteate owai te kakawum. Ite metua educates ni karikipai metepota ki bukin terirei, Nipoto ka at primary school, ibukin te mwalinan, ibukin te korakito wana o wawa. O te good start to English, ibukin te korakite nua o wawa. Leopunyaya atein tiongaru, ke professional development, maths, BD. Ke karikira kemna yakona pai atataan deire. E di natua educate sini karikipay me te pota ki bukin deire. Nipoto ka KTC yon reya kinaya, arataan ika yiri me taan deire. Poonga ni ka korakoraki, mrabe pa yakona pai. Oni pene aruian si pawai rei ai kata merua, bayongam ta merua riki ai lakona pai atei. Climate change and resilience. Iti metua, educates ni kari kipei meti potakin deirei ibukini makuri meti policy planning research units o te curriculum units ibukini ka metuan. Kai ni peiri o karinan mongorongon pipitakin ka mwanipo nte kanuan deirei. Memna yu ai kunani ka unga iya sarirei. Pana ri yakini atei ka nganga ika kona ande ki men nana urupai, a kia irigiri ki men pipitakin kan wan puong, o waroyan tutoko ika nganga aikai. Irarikin na ria sandus, o waikai nepe karikira keika, e waha ki nepe iya na pohtoka educates na konte pota ki bukin deirei. The teacher registration, ki te pohtoka na konta wan umia taan deirei. Jack, ki te pohtoka na konta nekarikipai te pota ki bukin deirei, mereirei naro. Raising the bar, ke warukwan kita meruai nanun te pota ki bukin deirei. Kemis, kita wane mindongorong i bukin deirei, atein deirei o sarirei yon kinipes. Monitoring and evaluation, dinan waki no kata meruan na kuwaki, irikiri ki mete ESSP ki anakan wane mi te pota ki bukin deirei. Finance management, kata meruan narun te piperunga o titararua yon takabenemane. Ohoi partnership, ke kakorakoran te karikipay merapatan ako a kia kanin pupuogi metereirei. Educates, kontuwan na mebukon na nakarikira ki te pota ki bukin deirei. E kanwan anay karikipay te tautea kanikiripes me Australia.

0: Καμ να πέρι με όργαν κρυπές μου ήγιν διεύσυντε για γιο, ο εφουβουρίαμ καμπάνε και για εσύ και να τάγει να ράνα κρυπές Insurance Corporation. Νι κατανοτά αναζεύω σύσταϊκα, αφού να κατά να καουπαίμ, γκέτε κρυπές. Μα για ρετάει τα παραγωγητή νέα, αμένει η κοϊκοϊ, πάει που ρόι, όι με τη ρόι, γιόν τέιν τε παχαμάνι νι πουρο ρόι, αϊκα πονσί το γόνα τάινα νι παχαμάνι. Όπου κατανά και νέπεμτε μεν, το γόνα τη ρίγη, να ρουν αϊκαϊ. Το γόνα. Fire and Allied Perilous. Κουμέχα του ρεράκι, κινκάνε εκουρασινάκια μάους. Yeye na pororoi insurance on fire and other allied perilous. Taparangoi te sabisines, kipon ng private house, emetiroi o pororoi, ngayari weako kawara insurance ibukin kamenuan na mouse, kiyan business, mento urarake kaya kapon pa hiri kaya kapupura, narun o kinakwakin na mouse, menipewan mamananga, anawurupay tiyangin puwaka kaya pakarakin teka ya pupura, kaya akipena ko kapan na mouse awapa siriki. Wowa, marine insurance. KIC, ikuna ana penika menoko men ananga ni kapuan pa inirikiri ke men pos, aminjin, awan pa inako nakawa aki kuka meninay. O ipun kapuan pa ikana kuna andi kinakon wata pewa ay kahirikiri ke men pos inano ni merawa. Marine Transit, ya inapete pororoy ni kapuomi ipukin ka menuan, rarain am kako men tepeto wana nakon tepeto wana ipukin karukwana nakon am apem makoro ipukimi business sa opo ni kami aki kamayangwa karukwan na mi kako kipay na kwa miyaus nakon tetap kumea kayay. Awa, the motor vehicle insurance. Kumea ka teuruwa ki nakon namka ki ampas ki am truck ayro kukamene na ibukin na miyang wani karikirake. Ipupuwa ka wamene kakura kaya rin karikiana. Terang ini pupuwa ka. Awa yantay ako na wani mekin na pahina ko na roi ni kawa ki nampay na ko. Ekam na ikay ibukin kawa kan am karikirake. Eyang kawara te KIC pahina nga niko tirao temay roi o temesu roi ibukin tupakin am kapuane pay inanong tepong tawana metawana. Kaya the KIC, etaw roi, nikapuomi yon wakin rapatan teha. Te urupay na kong nanapay temen na kimeong temen na ari eirikirik yay amka obun na hoya ampa sinsa. Nimewa, workman compensation. Kutaw roi ngoy di sa kamakuri nikapuomi meong nam sa makuri. Nkana yakapuanipay na nanikarawan na namakuri, nawan te makuri. Ayyobun to wana mebokon anakapuomi te KIC, erangin nikakawak ibukim ngoy di sa kamakuri. Inakuna nikaira amiyang nakon te katamerua. Ibukin buhokan katian roi suwa. Me angan kamakuri. Penamen roi yang samakuri. Inanun kapenian tameruan titararua ekur roi. Inakamenu kone pengkoy tisa kamakuri. Menitiran kapenemane. Arukunaria inaitara nangaya. Inanun tekapuanipa ito wana meto wana. Uringa. Papun tapim koy eko kamakuri anapotan namita kiripes. Pakuria ni busmaya tekapuomi nakon tisa makuri. Inkana ekapuanipa inanun karawan anapiku ibukim. Ngayari angan KIC temuyokwaki. Ena tepa amkanganga ay. Owe tukonuwa e travel insurance. Punti pura roi ni kapuomi, e kunan kamenoko inanun namtay ni mamanang ayam nang o inanun ni merawa. Te pura roi yeyo, arina kunan katani ko inanun manangam kanaro na pa. Ako pena pena po ampa inanun manangam na rin ang suitcase, ammani ni mana, am laptop ki ampa iri kita pewa. E kukunan pena kapuoy ampa inoraki, ki ampa iri kita pewa. O kukunan pena kapuoy ampa inoraki. Aki hari ki inanun manangam yan am travel insurance. Kana kukarina nintyo noraki namtay ni mamanang. Tinapun si ka inanwa ki kanwan te po me kita ka po mi kita claim form o am receipts o ang kanako ki me ni mananga mani o kakwa wan e ako kariki yampay nora ki inanun namtay ni mananga inanun namtay ni mananga ariya ki urikiri ki me ora ki me maina. Ibukin na mi kan kami ata tari ki yon na kona services te Kiribati Insurance Corporation kawariran ka inanan me in office di pairiki kita ripuniran te nampa e isuwa ni me wakia wowa wowa onuwa wowa isuwa ke isuwa ni me wakia taporo wowa onowa wowa wanua. Kami yake Christmas tapweran o tereina. Rita kin maangan na rofisi London ni Christmas nite nampa. Eisuwa ni mewa tenua. Akia, akia, akia, wowa akia. Kepondroko ni kawarira na wante makuri.
1: Hawa kami ni mga data ng RAM na yarong-rong tapi wa responses si Bokeng Teta Irikeyo. Kuna mga kunan data ng RAM, dungurong ori kiti tapi wa meri erikara kampana mera po takin makuri. Pisa di sa kena ti meto na pendoro ni kumiakan wanwayan Teta Irikeyo. Mengen nani na data na kumangkan ng RAM me ara katanwata nanokawaki.

Na ko yau su na nakaro ay ka taunga nga tabuya me Rose prentarama. Awana usu po na Alice Tepenea bau-bau karosu. Kain na makoro. Santa Teresa ni Yesu tetei ay reke-reke na nako. Meron rona inanun meauna. Sa kose me te kukuri, payasa ni kaya kavitiana mente me away te karo, te mani, te busika, tenas e tabuia, taunganga. Pukini me tena ya poni koro arakina. Ei pon karaparapana ko ia, toa kita menis, onaki asad na ngapeya ni pupuoki, inanun venena noraki. Tapadane venena naus, simen, nakakarike iyo. Tapadana, even in the house, sinanbuna, eni, alisi teme kini beso. Ay, kaya kini teran na uwa. Nipakantain te po ngayo, wapu ime ni mewan nakas, wanga wapu ime ano uwa. Awani may riyan na sina, rosa, kaya ki, away buna etang iriyan, karupiya sina. Ayong kani iriyan, dekatanwatan na nukawa kayo retang iraki. Apentero ay metakapaya.

Nako yana usu rambe nga ke sunes meron tamena e sunes itaka osinana e kinatio atenkam. Ana usu buona e kasata meuri ntapa ke kamene yei. Tarina me manena aika erena sunes me buu manasmi yo New Zealand. Kabiri sunes me buu mtekewa uriam onasmi. Itaka sunes abineru sunes yon kuria onei. Olomalu. Rona ni makuri, the biomedical unit, ndio nora kina vere vere. Kainde na makuru isanto mikere beso. Rona, anaki akina atenas, te buu, te kainape, te karu, te tari, o te rawa epe sintangira kiro ura, e rape nga kisunes. Sekoose metena nukavaki, paesta nikea kave tiena, rape nga kisunes, ntairikin te manipung. Wapui mewa yei pongi nokas wanga wapui mwanoa. Pukini metena eto ki purona. Ewe ni rapatana ni muingana. Ite minnako ni kaitara me santu mikere ipeso. Yei te susa ni metena korowa kincho avanua. Nte inga pong. Oana kaya ki rapatana ni pakantain te pong. Eta katini pong. Wapui mene mea wano akas, nchi watawana, nchi tawanu, ni muengana istantu mikere. Sikarapaa uwe, te uwe ibukin mea unrape ngaki, hali esta ndiki patekaru. Ayesta ntuparoi, ntuparoi ya na usu mea tekarinirini, awa chiako ini meauna. Kurapa rape ngaki narum nikapene, awa sipusi ya chiesu ya maka, pena pusimaiko menmanei kuroi na konna penu yana. Tekatanuata, yana kumeirun sinana, kina chio atenkam, awa ite usu nikapene. Mwararariki buona kastata meuri menasina aika sunes rape ngaki, peru rape ngaki, o tenga rape ngaki, aika asukui muina metangirana. Au, ayun kani, iri antekatanu tandanu kawa keyo rietangiraki, iyo antekaipe ngaki.

M-Pesa Merchant. Nakoy mi business yon tarawa tayo na ng M-Pesa o yon na pentapo kiki na network Vodafone kam na pene ni Mauri. To ina po ni Pendo ko yung teo kway bukin te pare mani ni katuapong o ay nang kakayan min tayan po pay pa ko nakaperansa. Ni kapunganan ang M-Pesa service. O po ni ngayon tuwan ang kaita kawaya ko na pene po kiko ibugin kapipitian ng makuri ay register business pa yung handig ang QR code. Aki ya pun terire yon. Ako ko na pene bismaya te po pay meni kapunganan ng tarapon. Kwa kira rame ibugin tayan ni kira pa ang kastama apo pay na pene na itarapon ni kapunganan the digital payments. Kwa kika ina ni ibugin ng kaparents ni kapene mo intayan po pay apene ni kawaki na kiroy at ngayon ako nasuwa yay kendimina on download on kaparent ang po pay intayan ko tangiriyan. Huwag yung mga pihan kakayan ako. Tayan receipts ki tibi pa ni Makuri. Nguyen tayan po pa ya ki karawa ki naman din pesa inarayin ako ng main state bank account sin katuawi. Aki at abitapin po ko naman ako ni Karina aman in the bank. M-Pesa pantuwa na takawaya na po kia tiro ready kira ki may business ni main na kong taniya ya kapo ay kapungan na aking kain joan nabe. Aki rapatan temani. Aki ang mga kahang ay bukini pa yung tinikira ya tuki mga temakuri na tibi pa. Ibay si ang parents. Yako na ang tawi mi ng popay inahintupi na teriliki. Ika na kuna no yay tariponi rayon ara free line e wawa ke wawa ke isu atenu ato wana au wake ake wawa ruwaiwa ke isu atenu ato wana au wake ake wanua ni mewa ipukin karina ng business nitai. Te embesa tesa kapivetia aru ni mewa.

Amkoraki kirorom nan namtaripun ke protein tata. Oresta tawana te boki. Orinia mopal data gifting ke protein tata gifting. Nikanakon nam panitangira.

na ko yau sun na nakaro ay ka taunganga tapoy ya me rose tap prentaraba awan na usu po na alis tepenea po po karosu kain na namakoro Santa Teresa ni Yesu tetei ay dekereke na nako meroro na inanun meona sa kawasa me te kukurei payasa ni kea kawetiana mente me wei te karo te maani te pusika tenas e tabuia ta wanga poke ni metena e apone koro arakena ai pon ta kara para pana ko ye to kita menis ona ke asan nga pe ye ni popoki ina non venena norak tabatana e venena naus sinan buona e nei alis ite mekini beso ai kai ye kini teran naua ni pakanta ai te pon ai yo wa pe meni me wa nokas wa nga wa pe mo anua awani meria na sina Rosa akayek awaipuna tangiria karupiasna awayon kaneria ente katano tanda nakawakina pe yoria tangirek imeria wen terutario.

tanya pa pun te kapene ni kakukurei ni pai ke no ametan koi ya spa ha spo me ngai ina no me wi ya ha yutu gin te te kara ki bukim te te ai kora pai bukim no ram semang kai spo na honda rata heri mina an sa kara ki ngai te metan mo ne simion ta tiru kona me su roi ya spa po ma ki amen am kara ki gin ka wo me su te te ne ko spa sa no ra ya ke nani ina no ne pe ongram ina no te Tairikei, anangani kori kita pekora wawam, karo korwai puan ruwai wakei. Naka uring kori kita saangura, teita nangurang kwa nandana kapuwi, temana pene meunga tabu. Imu ina ngurang terungurungu, te tairikei yo.

0: moment. Now, on an economy, the country, the atari, the talking best. In a tarayaba, kind by the land policies, in a tarayanaba, a kapunganakin, a kaupaira, in a tarayanaba, ara kataratara, in agisi sukuinarun, the taya kimototo, mesinatara anata, and is in a punjoraitan. Akan ni kaya ikaw nga itira pa tayo. Pari itang iriya pa. Kanga itara ito nata pa inabilin daw. Akan nga dari itang iriya pa. Ano iya equilibrium. The parents in the male at the parents in the kaupay in the nata ni kapay. Mayari tapira nga irata ikaw walirik. Ay kasirang punga na yung yata kaya bubura. Aka punga na ira. Panin na ya ay ay go kinipay na yara na yara sa katay na bentaray anak katay na bentaray ba ina teren sa sinan na uroy pagare sa kin na uroy na ruota kin ata ata ke buwa anin ka jo bowen sa sinan kana ruota kin ata ay ka buwa nti buwa meri na ya si ruota kin ata ngay ata ay ka awari ay ay ay ka ngati tatarataray tapanin tatarataray tanda kakaw Iriya itu orang kata, muakin orang itu parents. Oh, anda, ke yang anak meruru itu, sesi, kita kita ada sama tangkuat itu, cakap di rongrong. Nari aikai pun tapi itu tau tak. Tapi main muar kono kono kuat mana entan, ukuai muar, aje pun nama kali ni mal, yang am saving, ina muar. Ora kadino mare di Australia sa si starai pa pa na kadino mare ina noa ni katai ni to tokoa e ni katana ara manentania pa sina aki kuai pa ye ara kapisina mai ne ya pun tike ta kanga na sa spoki ni tuma tani ya de ta wakan ni kanga tai kai ganda kan kai saki de tak na ke asan na nga ji maroro ta anti ni katani ai ka Arang kadinek, anaru nari kanga to, imani lagi tu seti cemana mereka beran, anaru nari kamera apa tu, senakata yang kamera tu auta island priority project, senakata kita kata umat itu mana, to anaru nari nawari to buat tengah, ina tau orang kan nani si kenal auta island priority project, adai. Nampaknya setengah. Na iya ina tahan na kangan na lahat liwut ako nukur yakin na yung tauta kapahan yung punin na yung dahin akan yan na ta ang atahan kapitin ako ay kako na nipubukin ako yan na yari pari yes ko pati ang ati kapitin na kiti timuyo ko yung tisatiga katinek na yung tapo yaran zaman na ali sa katapitabi ito tapo ni mokur ali kong tapin ala katagyan ni mangga masipahiya alun to kawas ali yasan na Esan entah berapa. Oh, jadi sesampai di, jadi kan dia nauyan jenan dah, jenan meruru na iya tenen kai tau nakan, kerum nari muan tafik ya, yang ke iya itu raram mana nugu, nanti bottom line, si penin boroi, nanti kai ter, tanti ya kinuka, eka kawak si mangka tau manai. Mungkin bukan itu meuroy, katina tuan dengan services, aika orang kagawak, buatan kiritas, makan kangat itu meuroy, saksi antara detaya kemudian tu antara anak dalam term ada nara itu, takkan isipu itu persent, maisin terkata umat dia isu 1 million. Out of 11 million, kita isu 80 million. Then to be at 100 million, yuan investment. Can I come back, come into the ROI, or I'm in Pam. Yuan is to be the percent, in Kalikirak, I got on Bowman. But, and the man, Bumia, Bumirik, Kapaya, on a Bumirik, the Neuroi, or on a Bumirik, and a Jerok, and a very system than Gamaria, Jerok, Dubai, Naman Didik, and Kalmai. A mentaka to be a Haniga, Mutoteo, Karawayatan, the role of Gabani, a Yabu Sea, more than what I can, to be a Bugin to Mankato money, but to be a Pin to Mankato money, Nampa Wua, Wotama will be no Noah. In a quarterback, the more the property to speak.
1: For the business, are you going to go to the end of it?
2: Property speak, I easy can get out and the very sense you are no more or a one. But the one of the yarn that young part of us here day, and I never working at their hand, do mean to a grand royal, and I second their hand the allowance, but a grand royal, I had it. Ekaina kaya muto, akidin na assignment atau ay ay ang kas kaspo pa na tarak ay ay rawat ate kaya ako pa na tarak basa kumukin ay rumin goy. Te tagawo ay yon to te kapungan nanti kita kita ay te ay na ano ani kaya na ulo. Kaya umeroro iya kainis man ako yon to bota na na ay kainis na kung tao te kaya kinang kapungan na narunora na irora ay kinang kapungan na te tao te kaya ay kainis ay kainis kan kasi ayarin na inaatata roi to tapa yaku na kin pa yaku na ite kin tau tia ka tapi kin kibek tay on tapa kuna kyan yaku na karot pa ito na ito tia ka tapi na kun ti tau tia
1: asa di mo de was na na ko to kasi no yan ba ke sumay ka ra ngi o ke ya ke ra ngi sek ke ya sumay o ke ya ano ko ya ke sumay.
2: Come te la gente pira?
1: Ah, la pira anche nemmeno e la commissione commissaria che te vede io a di public secretata exchange bio già siete passano e a la ruola tempo io

Ang kaya ipon si ite po ime. Nimiawarik timinin sa nang puroy, kaya nang kota na kong tiyawa isuwa. Ang natawarang kanin, reis ko mem ko ang uray, kaya matatoy bukinti nga pong hey. Are, iyang o iyang, timinin sa'y.

0: Yangoya, the mini say. Abes and a macurin in Virai Kakonan Karoy. You conan gariki pie, mentipaya worried again upon the retakabian in Pubura, Kinikanga. Tayanipuaka, I got a sandic. Sitting a kiamet, I got a million my sea. Takaidi de pay, our my sidic. Abundikiment than a macuripuaka nevera. Meteka ki takin. The winnans, and a conan diki but the number to one and stasiri city, nakontiri taketamera, or nakonepe yamacuriometa. Takatuto. Kokosina koti rongorongo ayaki kuawa ondangi ni buaka kai bukinti menne ti ameta payong anna ki kakari kira kia kinna namma kuri o to kora kai karangi ni tangi tangi ri keni ro ro ina nunti men ne rangi ni men ahbon si kari nana pendi ki pakai ri di pendi ta yarangi tevi ibukina pangaye ti menne ti ameta ya bunda ki kona anto nana nuna men kan te ki nan te ka ai karanga ki roiro i men urupai ayare nevem pon ye kora kora na nurwana saki si meura me pon me yu yana perora aketa pemen Yaka kwa wak bangi na rakanganga me merakira ha mwana ki menda na kariki paite nevi. Araki kwa kwa wak. Teaki nan teya kai kaka uruwa kinano. Karinanu waki ya wame tapa au nganda ki taranta meruwa riki na koyim au ama isiriki. Meponi ya ngoye. Nkana ngaira aika isi kona nika punga na nevire nika unga iya rora. Kinda tungi paaya ikarangita meruwa. Harina kona nika unga iya rora wame nika tararoya. Nakonja sina katori kakia. Nkana nkoye wanga isi na kona ndini ya pasina timetu ante teaki natu kwa wak. Kokonan kata amne ya keni yang oya pa kokoro rangkan ya runte meu eng ina pun time tu atio ni mekina kiro yo ameta na kon me ka kia pa asita meru ameta ndiai ata ko tabe men pa ta kakata ina kon na ire kere ketio ameta meteswa pun sta ki men narun wana wana na me aruna nda ga kamte ta ni kawai me pun narun na nora ni konan ta to ni ne vera men na tonga kini pe ka asine bu me ne kawru waki eta ku yesu pati to to ana kenna no pun te kawai Na kontia ki kurakai kene kai nanu men nara poren te kin te kai ka sinebu men ka urwa kinan. Na ngai ari eran kan ne kwa ku si Yesu pe na ta waron mi am oni pitana nu me ka wain me roro pon si ngai ena kona na ngai ko te tangira me te kora kora re ko kai nanu ya ibu kin kari kan ne bem pate ne bi ena wo wo te ku kurei me te tangira. Me kan ni are ko spa kona ante te kin ate ko awa me te kai ka rangin tangiro ina ko ye romna. Ngai ari karawa yangoya de minisai.
1: Amen yang oyen de minisei hana wakina komenta pe kolari kidaitan wowam yanu sa de la kentenga pa ngayo

Oh, kanya na peri tante, wawam di kita pekore ibu kinti nga po ngayon, okay? This song ra, ha, kay ko punti, meto na penong rayon, Mary FM 89.9, ah, naratay roin kay, ya itira roi tiyo ay suwa, na punti meto ali kinani ko tapi kora, ay mina sa mga, laitang ram te, katanwata, away, ayarong rong responses, sa kanang mga tau roi, nangangani ko na pekanwanwa, ibu kinti nga po ngayon.

0: Andai tanda wang ram na udin eden tapi kau rakan aku asal orang ayak ini akan ni ina nanti tengah apa ngaji tu sang orang. Anda tahu orang kai bukan nam dong dong. Aipun si tapi me uwarik te minister nam purai cawa vanua yang meri FM 89.9. Andai orang kanya tu sang orang nang tahu orang mga day tanah kong ram. Yang usah tera kena penting apa ngaji nang tahu orang kanya day siku me dong dong tapi kau meri responses. Akena data na baka nanti nga po ngayo awa indro na king kanime tuwa nam katanwa ta nano kawa kipukin na pe data nung ram na katangi mo tapi wala ayarong rong response si pukim
1: ya tari ispatsyo ka prepaid ni ito yas patay ay awarili ka credit jangan na kawiyati nga po ngayak tawag tayo na kong TPUP.
2: Ya kira nege, kuwa ko nang siya kam credit nang prepaid ki. Sito po nga kuwa kataya, kuwa ko nang kanyang karikam token online si men ka po nga nang nang Visa card.
1: Ya ako kuwa wani, ya ko nang natang kanyang kora yon na phone. Sirawata pampam TikTok yon nege.
2: Kuwi rani kong kuwi, irang yun pipit yon tayo karawana. Kan ako po kaya yon ko rita kina kong ti PUP na yan ang pa 444 at the free line. Ko rita kin kayo, ya punti kina biya po kam. Irang yun ipaisi. Sito ba yung ako na kayo nanonin po ng internet o di Visa card?
1: Ya, yung po nang bibit dirig yan. Ake din ako na kuki. O ake di beri takatigirayin na ari. O yung po ng topa po nung nautay yari kayo nanonin yay. Di karangay na. Di bakantay. Di tawanaw. Di bakanakuntay. Ay yawayo, PUD. Ay po sakit siya ome tangkoy.
2: Yaman. Na yan eh. Yaman man. To kung yun ang mga na makulike ako na kuna ko. Kuko na ang kapuan token anytime. Si kakawa kita na yayang internet o ang Visa card.
1: Ya, ya pun nang kontrol dia kak, ya, bayar pun nang save dia ya utan.
2: Bayar keng kai, yang neng baby tu yang kai aru ya nak customer si PUB bukan kapuan the token. Osa kisi ngaya, ni ne pun dangin tapi hantar tau roin tay nak.
3: Nakoya anak customers nak the PUB ake akapungan ada prepaid meter. Kama ako ng kay, ni Kapoy Ami Tokens Online Seaman kapunganan na ni Visa Card. Ipaisi, imeno, o itauroy ntay na. Kau ba ang website PUB at www.pub.com.ki o nakon the customer portal ibukin na. Yay ang karanga, kupus, kupuero, imet yung bawa. Dita ginapoy na nawan tamakuri yon tinamba at 444 ibukin po ang. Kamukon na nori updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we say.

kamna meori ana customers kiasi ni merawa company limited ekure yam kampana TACL ni katanwata yeye na oxygen gas generator are ekapungana ang kai bukin tetumetume kete welding ibukin katina toan ana mesin ni makuri au ana kai buke epupura ana capacity ngayare ekunani bubuki na koyo ometa ki kampana aki akaina noya ya tauroi ni kanwai ya kakinna ko oxygen gas cylinder ni kapene ya inabe ana aggregate washer ibukin wasi yakin me kaisa kakin namtano me amatame ibukin kana kwan toron tiata me metetano ntekanta apa yang aku nak ni kari kira kira orang amta tete. Saya sih ngaya me, itu me tu ane pentau orang yang mukampana. Ayo, muka pun aku tiada me otetano ibu kinta kati tete kipun ika inanom. Ia ini pete tetrapod, yang ina kini nara napa te wave breaker. Ayo orang orang ini punga na ibu kimi ina kini hamaya kanu makan me metan minciape. O tani pono pe poga ka wari ken ken te tokwa ana urupa i kera ken ya pusintari ori ki ten poga e kidari ki nan o te sin mera wa eta pen kai ni ka horawa na ka katai yon ka kor horan me tuan te puri ki men ka ponga nan de nganan te smens e yara na ki bate et mixtures de nga ranga ai kai asan ro ina nan be nam kampana ayo o konan ka pona ko kin te pu e mon te meteroi kidari ki noi ni ka tatian nam kampana ayo o e kupure ni konani bo ko ki ni ka rawa kin services na ron nai kai Korowakin hydraulic hoses na kakin size ya nako. Yay na besmens, eskapo na kwante po e monte na tiroi. Karak yon ako may nori menika Huawei ana services sam kampana A. E tiyas ni merawa company limited na na main office sa rete itapunta kurunga peso kientare po nira yon isuwa ni mewatawana wawano watenua awatawana.

empresa merchant. Nakoy mi business yon tarawa tayna na mepeso o yon na penta po kigi na network Vodafone kam na pen ni Mary. To ina po ni pen ro koy rom teo koy bukin te pare man ni katuwa pong o ay nang kakayan min tayan po pay pa po nakaperansa. Ni kapunganan ang empresa service. O po ni ngayon tuwa ng kahit akawaya ako na na pen po kiko ibukin kapipetyan ng makuri ay. Register business pa yung handig ang QR code. Aki apon terire yon. Ako ko na na pen busmay te po pay meni kapunganan ng tarapon. Wakira rame ibukin tayan ni kira pa ang kastama apo pay na pen na itarapon ni kapunganan de digital payments. Kwaki kainan ibukin ng kaparens ni kapen ni win tayan po pay apen ni kawaki na kiroy arangay ako na suwa yay kendumina on download on kaparen tam po pay ni tayar kotangiya wakim nga pen ka khayana ko tayan receipt ke tebe pa na makuri min tayan po pa yak harawa ki namen tem pesa ina rai na kon na main set bank account in katwa wi ake tab ta fen ko na mangana kon kari na amman in the bank tem pesa pon to wana ta khawaya na po ki tero ra dikira ke me business ni main na kon tani ye ka po ya ka po na kin kain jo na be ake ra patan te mani ake na nga khanga ipin ben te dikira ya tuki nga te makuri me tebe pa ebaisi am kaperans. Yakona mtawi mi nam popay inanan tepi na teriliki. Ikana kona no yai tareponi ra yon ara free line e wo wa ke suate no to wana au wa ke ake wo wa ruai wa ke suate no to wana au wa ke ake wa no ni mewa ipukin karina nan business mtai. De embesa de sa kapevetia aron mewa.

M-Pesa Agent na ko imi business yon sa tarawa ang tapa ke yeya na network Vodafone tam na meuri. Ko kaina no an kare kare kam kare ke mani kare ke nipay na misto gana kori ki pa M-Pesa Agent ko konan po kia kasta mai po kin na nya kare ne mani po mani nite tayari a kaina no yeya na nam community yane. May kam ne ay na konan de kam kare ke mani nam tayani kare ne mani o po mani ake ya po karoya na ko nam kasta ma. Sina katawrawa te training ay ake ya po na on tawrawa ni po ki ko ipukin kapiran nam kare kira kia yo pa na kia am ka nga nga kia am daro me yey. Kataya po kia rapota no me tapa ane aja kate mane kari yona na ki kapunga na ra katan te mane pukin te pairian ki ta wa kira na yamane ni kapunga na aja tare pon kana ko tau roi pa ko kanti ki paten tai sa agent a tare poni ara nampa aja ki apona e wowa a ki e wowa ki tare pon na koni suwa te nuwa tau wana a wa ki a ki e wowa ruai wa ki suwa te nuwa ki a Awa kia kia wanuwa ni mea uwa ipo kini poka. Mpesa te saka pepe tia mafuri inano ni mea uwa.

Panamuan ka na rakat na tayo bukin na pa. Ang ram tayo nga po nga is na mga po tayo tanong ko rin wawam nangani ko tayo kura tayo kana ko rawan rin kanuan tayo sa pangam maki kwatapin mga kinano nanti tayo ay hari king kwen ito kwatapin na pang kay nito kayo ni pa omkit sa tama ko rin kwen tayo tayo rin ako ang taningan na pa pakasang kain doko nam tapo Day, inananta nga po ngayo. Ang kuya tirana ko, tapi ang inananta ngayon ay, ane ko tapi na pinigyan ngayon, wawaya kina may gandhi. Inati ime to, Meori FM 89.9, nangangani ko na ko, kukurayim, tira pa na, waki na kuroy, meti, tinakuroy kanuan na mwaki. Spangam na peke ko, kunakuroyin tayo nga po ngayon.

Educates. Educates pun tu wana mebokon na nakarikira kita pota ki bukin deirei. Ekan wana na nakarikira kita tau deha ni kiri pes na Australia. Merin takarikira ke yo pun tu puina teriri ki onsa ni wakina ki menuwa watenga wapi metenuwa. Educates ekina ki narana at the kiri pes education. Aikai takarikira kita pe wakia asa ni wakina kiri nanun takarikira ke educates ke kiri pes education. Kakura kura ki narun tiang arirei at the meru an tapon deirei. Warokwan arun na yavarwari me yokorupu kini kiri pes oni metang mati ain tereirei. Kame on makin makur ni yawa o karikan tereirei wa tetapu emen on maneia at the ain ikapeni. O wairi nanuan na nakamu tereirei o ni katau roi pai nangareirei buki na makin terepe kau e hanuan tai aikang pai ke wapi metawana century. Ni kakuruan nanun na iyo o waikai makuri ka karawati irong educates. Chetsi, it is gender equality, disability and social inclusion. It is metua educates ni garikipe metabota ki bukin tereirei ni bautuha te ECCE kede inclusive education ntaraya patereirei emenu omen na koroi pihia teini kapene literacy and language kata meruan te barabare te korupoki te teate owei te kakaawungu ete imetua educates ni karikipei me pota ki bukin tereirei ni bautuha te primary school ibukin te muandinan ibukin te korakito wana owawa o te good start to English ibukin te korakite nua owawa leo puniaya teini tungaru ke professional development Maths, BD, ki e karikira kena yohona pai atataan deire. E dina tua educates ni karikipe me te pota ki bukin deire. Ni poutuha ke ETC yon deia kinaia aratani ka iliri me taan deire. Poonga ni ka korakoraki ndapepe yohona pai o ni pene aruia si pawai deire ai ka tamerua. Payongam tamerua riki a yohona pai atei. Climate change and resilience. Iti metua educates ni karikipe me te pota ki ndeire I bukini makuri me te policy planning research units o te curriculum units I bukini ka metuan kai ni peire o karinan bongorongon pipitakin ka nuanipo nte kanua ndeire. Memna iu ay kunani ka unga iya sarire panari yakini a tei ka nganga I ka kunan deke memna na urupai a kia irikiri ke men pipitakin ka nuanipo o waruyan tutukoi ka nganga ay kai. Irenikin na ria sanus o waika ina pe karikira keika e waa kina pe iya na pouto ka educates na konte pouta ki bukin deirei. The teacher registration ki te pouto ka na konta wan umia tan deirei. CTAC ki te pouto ka na konta ne karikipe te pouta ki bukin deirei mereirei naro. Raising the bar ke warokwan te tamerwa ina nun te pouta ki bukin deirei. Chemis ki ta wan umin longorong bukin deirei aten tereirei o sereirei yon kilipes. Monitoring and evaluation. Inanwaki no katameruan na kuwaki. Irikiri ki mete ESSP ke anakanwa nungi te pota ki bukin deire. Finance management. Katameruan na rin tukiperunga o titararua yon te kabenemani. Owe partnership. Ke kakurakuran te karikipay merapatan ako. Aki akani pupuoki mete reire. Educates. Kuntuwa na may bukanda na karikira ki te pota ki bukin deire. E kanwan anay karikipay te tautea kanikiripes. Me Australia.

La Coruña Business Campana Porta General Ana Campana na Cote d'Altea Private Sectors o even o metani kapene ke ha kapungana te kapakamani online ke te karai mani online ke na ta ki narana e te internet banking. E kukuri office in the tax o te custom ni ko asa pa yei a bank account a ke hona ni ka wariri ki arante mamananga na kono office in the tax I pa iriki o te custom si peso. Apun ko kokoro ana bank account te tax. I bukin te kapaka tax me ana bank account te customs. I bukin ko asana kwa ni ka akome te ports. Gana kona internet banking ki IP I bukin ka paka tax ayo para paran ana bank account te tax. Arrent account ki di best comments dash sweep account. O nampan di account to wana te nua onowa awa to wana onowa to wana. Mangkana kona internet banking IP I bukin ko asana kwa namka akome te custom ayo ka para paran ana bank account te custom. Arrent account ki di best comments dash custom sweep. On ampante accounts to wana wowa ni mewa wanua to wana wowa kia. Terapeika iria ina taye imaen karawakin na upakamane online ke karaimane online ibukin au kapaka text ki kwasina kwan ka comment ports. To wana kubunge ina taam tin nampa ki am text identification nampa. Kona puni mea tata roi batira te text ari kuna kapaka ke nikaisa kia ane. Ibukin teririkira o irawa roi te maise na gei nikapaka aki. Karawam karaimani o taraya pa yapu nesroi aranti accounts mea nampanti accounts ero kuna karaimani nako yei. Kawakina roi pepan ke muinam tipo sit slip ke am transfer confirmation o karukoi nako nopisin te tax me te customs ibukin makuriakin nikira nam tax ke kwasina kwan nam kako. Tira kakawakin karukoan muinam online payments ke transfer confirmation ibukin nam karaimani online kiam kapakaman in text na opisin te text me te customs. Te wana e montay na taa kiyo ni makuriaki am kapaka text saan e bukin am sinisinin te text ke bukin makuriakin kwasi na kwan nam ka ako men te port. Po uwa ina po nukona na penwe ako am nang adedi po siyon kongurungon am text ke kako wake an kwasi na kwa ki men te port. O tenua ina kawakina ki patay yan tawan ni. Gana ye iriki amakan sisiraki ni kamea tata iriki yon na ye bank account o bisin te tax me te customs o reita kamea nampan tarapun ke email na kon na ikai. Tax number tarapun isuwa awa kia wawa tawana wanua akia onuwa. Ke isuwa wawa kia wawa tawana wanua akia onuwa. Ke isuwa tenua kia taburu tenua isuwa isuwa isuwa. Ke o bisin te tax na na head kwa taipa iriki isuwa wawa kia wanua tawana tawana ni mewa onuwa. Isuwa wawa kia wanua tawana tawana ni mea wanua mangan te text ari London I Christmas. Ke email na kun text at mfeb.gov.ki. Ibukin te custom dari po namba isuwa ni mewa tawana wawa wanua ni mewa tenua tawana ari peso. O isuwa ni mewa tenua wanua tawana wawa tawana guai wa mangan te custom si London. Ke email na kun info at kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa meron te kamisina ni te text.

Amen. Nya rong rong na pe ta be wara sponsor city ka kan ni kana kwasta na pe no ra ya kini na nte te nga pung na pe yo di sang ora o ai pon dei tan dikite te panan ka me ori na koim ina nte kan na ko ami yang o ki ya ke kota pin pe pe rong ngai kai patira na ko ni ko na ko roi mai kan ni in spangam na pe ni kota pin mai ya kin na on ko ni kota pin kain ta ta kan ko roi spangam na pe ka khawa kin te nga pung ya dei tan pe te panan ka me ori na koim ina nte tameron te nga pung ai yo kami ke kama mi na yan petami e ka ka kokor kami ke kam mena na pencho na rek sa uringin kami na nan te nga po ngai kate me to ante kare kente te merurung yang ne ka ma nga o kira ran te kukure me me usu ke sna te me to an ka ka me ura na pe me te pekora te wo wo ri ki bu kente te nga po ngai yo cher pa yang na koroi na pe kanwan a spangara na ko ka ka kokor asa kaina ko an kan te tai ibu kente tan de ki wo wo

Me iron na pe to ware cherry boy me kuna nani kwas pasan ng raya kin nani pukin tenga po ngayo. De tayo na pe yung kanya de saong ra. Yayaw ko tana taman tayo na no nga res pa mga kos na nun peo. Na tauray mga kanya de isi ko ipukin ng raan na pe yay. Ina nun tenga po ngayo. Ayo panaya drum ni pe ko ina nun the Ministry of Health and Medical Services ndai nanwanga ni puan roya ni pe ku e po sumaka men ta tau roi ni ke ka ispanga na mete ku kore ndai na ko e ra pa nga kisunes puan ra pa nga kisunes eri ki pa ana ka puat po ta ki po kente me uri a ka to ki araki ta pa nga kisunes E pungia kinte pui me uo wan surai te ngā rua pupua isi pui me ruai wa. Io anna pena anu nous. E mwana makurina pa the assistant bio electrical technician ngā ia nguanga te pui me to wana. E karike ane pepe io asteria io an te electro technology electrician 2016. 2018 e mga karike ane pepe io an te medical equipment isa ben. Imuin dekenda na pepe kai oye promoted by the bioelectrical technician ngaya ntiririki wanga te pui meruaiwa ni karakua tiririki ayo wanga wapui monowa e mustra warapia nga kisune sini karanga ina ntepong etaka wapung wapui menimewa nakas wanga wapui monowa kwa nako rapia nga kisune meuringa mebes iri ya romni makuri penna maika kakatike Awan po sumaka ina nun namtay ni Piku, ina siku pa ururi nga mepes. Sirona buona ene kasata, menasina ni kapene, nararay na nuwa nga ibukin tirawa ya tangiraki, e rapi nga kisunes. Aratataro e bes pa ina kakurakuraki, o ni kapipitiaki, ina nun titayeyo. Kuna purauna ko ina nun na naroy, mena tangira jeswa. Mayroon timinita, isakurupoki, Tani makuri ni Ministry of Health and Medical Services o rikirona na department at the bioelectrical unit. Awa yung kani ili antikatanoa tanda inano ngayori ya tangiraki. Tisa kawa kinai tawea.

Awa ipon mga pwede me isu warang kay timini simin doaywa. Ante te yung kanin nakakarik yung ram kapinin ko kakinam kong rakimototoyo yang oyen timini seg.

0: kora kora na nuruana saki si meura mepuni meu ya na berora aketapi men yaka kwa wagba angi na rakanga nga men merakira amwana ki men na kariki paite nevi araki kokuwa wa teki nan teka ika kauruwa kinano karinano waki ya wame tapa aonganda ki taranta meruari kinakoyim au ama istiriki mepuni nyangoya nkana ngaira ika isi konani kapunga nane vire nika unwa iya rora kenda tungi paaya ika aranginta merua harina konani ka unwa iya rora wame nika tararoya nako nyesi na katawari kakia nkana nkoya wanga isi na konani diniya pasina time tuwa nteteki na tukua uwa kukonani katamneya keni nyangoya pa kukurura nkani ya runte meu ing inapun time tuwa tiyo nimekina kiru ya wameta nako nimea kakia pa asita merua metandia ya Ata kutapi meni paate kakatai na konya na irikiriketi yaome tametieswa. Punisaki menarun wanawanana me aruna ndabeka mteteni kawai. Me punarun nanura ni kuna anta watoni nivira mena tungaki ni peikasi nipu meni kauruwaki. Etaku yesu upati toto wanakinanu punite kawai. Na kuntiaki kurakai kinikainanu menarapure nteki nteka ikasi nipu meni kauruwaki nanu. Menga ya liera nkanyo kwa kipusia yesu upena tawa arun miyum onipitananu me kawai na meruru. Ponsi ngaya, enakona anangani kote tangira metekorakorare kokainanuya, ibukini karikandivim patinivi ena uwa tatekukurei metetangira. Meikani, arikuwa spakona anteteekina tekuwa uwa, meteeka ikarangin tangiroina kwa yeroamna. Ngayari, karawa, yangoya, ntuminisei.
1: Aminkani kapene nunguramna mkongurani kimututu andi yangoya, ntuminisei. Ana mga punday tana kuriki kanwante nga po ngayo, tapi ko ra wawa make ko na pun kakamayo ko riki ay, imahan niya ko na mga kunan day tango ram, kanan na nakabuwi, tama na pinamayo nga tapu ibukente, tapo ngay, nchoro itabuwi na, nti nga po ngayo. Asa kayo na ko ang kanya tatay, ko na meto ko na nayo, doon na yari na isilin diyon, praise.

啊，万一本事得不一咩？得不一么？那我得明天上班来得不一呢？Yon Mary FM 89.9. On the day yung kanin na ko kariki kapenen ko kakin na katanwata. Nray na nuwang. Ay yung kanin kapenen ko kakin na katanwata nray na nuwang. Pwanda yung panaya rom ni Piyaku inanon the Ministry of Health and Medical Services nray na nuwang. Nipuan roya ni Piyaku. Apos maka. Men tatauruan kaya kaisipan na mete kukura intay na ko. Ay rapi nga kisunes. Puan rapi nga kisunes, edi ki pa anakabuwa te puta ki po kente meuri, o kato ki oraki. Rapi nga kisunes, tepungiya kente po ime uwan suray, te nga ruwa po pois te po ime ruwaywa. Iyon na pena, eno nous. E muana makurina, pati assistant, bioelectrical technician ngaya, wanga te po ime towana. Ikarikia na bebe yostiri yon the electro technology electrician 2016-2018 emang akarikia na bebe yon the medical equipment isapen. Imuinde kenda na bebe ikai oye promoted pa the bioelectrical technician ngaya ntiririki wanga tebu imeruwa iwa nikarakua tiririki ayo wanga wapu imono uwa. Imusirawa rapi nga kisunes nikarangaina ntepong teka wapung wapu imenimewa nokas wanga wapu imono uwa. Kwana kurape nga kisunes, meuringa mebesiru ya ramni makuri, penda maikaka katike, awampusu maaka, inanon namtaini piku, inasiku paururi nga mebes. Sirona, puona, ene kasata, menasina nikapene, nararaina nuanga ipukintirawa ya tangiraki, erape nga kisunes. Aratataru ebes, paina kakurakuraki, onika pipitiaki nanon tetaya iyo. Kuna purauna ko inanon na naroi, mena tangira tiaswa. Meiron te minita, isa kurupoki, taani makurin the Ministry of Health and Medical Services, di keipon rana na na department at the bioelectrical unit. Oyo di kiri na tenena di tangira.

Ama ipun si tapi walik te minister song na nang puroi dwe nang puroi te buina ke han te oroi ka te buina ola nga ola na penta uroi ndi tana kong ram me ka no na ka bowi te mane pene me nga tapi buken te te nga po ngayo ngayaren kaya ipun si te buina rik te minister song ora ana nga ni kori kita pe kora wuam ke minus wota kro na kon arata ye desna deita ye ngora ala na kon na ka bowi te mane pene me nga tap Sanorang kan na yu ate intere PST.

Angkai ko penting meto nong rayon Mary FM 89.9 tapi ko titi ekan nang puro ite po ina ke as nang timeto angkan din kakanta nga ngoram nana kabawi tama ne pene mga tap

asna ana kamara katang tang te tetep kora kana aruna pai e kwando kiti nakoro ente takapo wisa mga reta muram ente ngapo ngayon.

0: No komeraki. Oi kan ni yong ri bubu ki bukin tapi kate sen kon nori ka ko waki o kare ki kare ken dong rongoi ya. Yon te mo kora meraki. Akani ka ngai. E ka ko wa te komete pa. E pundang ka ino ki terawa. Oi busya ki te tau te ka dinanun ka chen na yarawa. Kawai ka rebei painuna. Yong an tupak ka ino nuiya. I bukin doro rakin na yapos. Men nono aika aika kokoko ai min na akar ki rongo na pete au nora ni min tepono yon na yapu busi kan mereki ni de kede ki ma kainano ia na kau makan sent ka mete pai ai na karawa ki na konna yapono ari ko na kona ni katse ki mei metanuin tebe ke mei metanuin tebe ki na ko mero eran ki tonte te ni metan ki tepono an pete tukoin ibukin ka wore reken na no rupai tekana ki nok eno re to komete pa kai te pai ye sen orki anam bakuri bukin kari kan te pike yan te kawe ro nawi nta ye ke kai on kai ye wok o e koro kore tekana ki yon te kaw jero e pun dang ni koro kore e ngai ya ai te pono e koro kore nap me yan te kaw sira na kwan te katrika na kom tarikin metan tira e bo to ka te yong yo to komete awa ni kaume kata tautea ka pa e kona ni katieki awa ni menga nuora ki anamakuri nkai ya puni meno ante kawa nte pono nte taye yo nkana ibu buki ni kauka aru nte tono ya andrawan nawi awa inakati ina meto aki mankana aki ya tipitaki ma inuora ki tourupai me yei awa ina menga wakua draki mankai ya puni meno mua ante kawa kai te pono to ya ki rang ni en kuria ki ata ka pere angan ni yoni bo bokin te narari bo so yo e ko ko wa to ko mete pa e mais ka bonga na kin terawa ayo yan do nawi aru ro ke tayin feri so speed boats ake ka bonga na ikain meraki pa peo ni mamana i merenan tarawa o meraki ngana yora o ai koro o yeta tayin feri se kai ngai ya busek te tau teka tekata meru no kon na yarao ayo nikina kidiki no ko metani winter e ongon pun kona me ngroi ro rakin peon ni mamana oi pun na yakus engna ki perang ate tetra te yong ri bubuk yo nara arani arani posen te teka wuwa te te sepaire ai to kupa to yan ne pete to kin ne petra a meru ro yon te yon te yenda yon nara ri posege angga dera kawuan di bosa naron dari marebeya ngayong kan dari napa makuro ke arure christmas tabueran deraina o ate yang ngay ay kang ikan dari yong ribupo ke kai tabun temuan muan kai nismet terate te arun tri bos tawen min na makuri to komete yon ayo kukune ke ay kai pai ka kana ke interak yang tawon min na anak anak baku di tokomit yon ya kukun ya ai muara rik yon ni bubuk yon makurian kanga nga me kai ngano yet bodo nam ta men na pamakuru ake apen ente pekak an ta katinu ni pou na na katibu me tinu wa bare pen ngo top ya kan won tri bose ya kau me ka kita tau tega me na bota ni bakuri ai ka kokoro pa na katei pa na kakai yanga ibukin karetien aw katawrawan mane no boga e mungkin boga ni kanganga ai ka ta bete pekak inon de mane berin bangot top taw yo te pun agena be corona mara yong ni bobo kre mi mane sabun kai dire na baron te te mane bok e mungkin apa erari ai pun dosin te te darun te tera te te kaya kaya ka woron na an update tera te te te taw teh as te metona benin ka umya kana bota kin bagure taw teh ai mungkin te tera te ka horin mek na ngata yen update so at progress ke naron te tayen sisirak sinagi perang kan tera te bubuki yang ni bubuki bukin narore eh ay bukin te mokoro re ye ina pete to si yang ye tenu tenan te tenan tapi kake serare si sinagon duri ay kin kan yang ni bubuki e kaume ka kita utea kari naron na napota kini makuri ari etape me makuri an misin bukin nuli kan tari na kontiran pa na waya ko ni kipera aw ni karukoi spare parts akeran kainanok ibukin kameuan misin ake yonder. Ate kauwa, e kaumeka kita tautea karinanun te kaunsira, pa e na waiakoa, nkaroa te pororoi, me aro, me tero, i bukin tepe, ade na katiaki yei, te mauti purpose court, pa e aonga nikona, ni wangi te karikira keio. Ate katinua i bukin re, e kaumeka kina bet tautea ka, dilanun anapota kin nakawa, pa e na kapeisia, o ni makuri, karukoen spare parts, ake arang kainanoki, Bugini kamewan charge plants ya norre. Ai bugini Christmas. E kaumia ka kita tau tea karina nun nanapuota gini makuri bugin chao nun raina. Au karikita kian te itra meinu. Pae na waya kua nikipera makurien te kanganga bugin te kawai. Au te kawuwa. E busia kita tau tea karina nun nanapuota gini makuri bugin chao nun raina. Au karikita kian te itra meinu kupa. E na katamero ariki. Aroni makurien teis. Yohani Christmas. Ibukin tabu eren, ibu bisa kita tahu tak apa nak kipera makurian tekanganga, ibukin tekawai yon tabu eren, tekawuwa, kau ringa kita tahu tak, di nanun nana pota kini makuri, ibukin temeuri aku tu georak, pa nak kipera tekanganga yon kacian clinics, yon kawa aikapetania, oncena jadi ne, jadi tenano aiten. Kai koko waki pa ereng pupura te meranga ni kai en kawa ake te ye clinics te katenua te clinic yo anta po eren te kawa e rameri e apun kai nanua chonu pai na ko ye e abushek on ka umeka kite tau teka me na pota gini makuri pa aki pera on makuri e te iterayo a te kapene e ka umaki a abushek te tau teka rinanun na pota gini makuri e tebe me peo ni mamananga ke bukin kai buke i bukin tarakin torukon kai buke yon ta pueren kai ko ko wa ki pa apun nak pes doro oireng kai no ki bukin karukon ka ko awanakin takatak ai bukin ta mo ro ete raina e kauringa ki ta utte ka ri non na pota ki dimakuri bukin chawon raina au kari ki ken chawon ri main pa ena kipera on tara tekangang ay bukin tekawai yon tiraina tekawowa busya kita tau teak dinanun na pota gin makuri ari tabe mbem makurian takatak pa apun dia ini kipera on nore tekangang ay yon takatak ai kapen indo tak tebo makuro ay tiraina tekatenua e kauringa kita tau teak dinanun na pota gin makuri ari tabe mbem taon mamanang pa ena nore yain Aku temeruan narun rurukon kai buki yon tiraina. Kai pun naki kona ni pesindoko yon tebo makoro yo. Aw erang ini kai nanok bukin ikirakin kako awanakin takatak. Aw takapenya kau ringa kita tau tak? Kina nun dana pota gin diri. Pa area ini kita tak anganga ibukin peoya tiain diri. The truck yon tebo makoro yon tebo makoro ay tiraina. Kani bukin na peyang. E kau meka kita te tau tea karinanun te kausira ni kapeisia te pororoi mea tana pepe i te bunginak. E aungan umaki te karikiraki te ausin ka maituro. Nka iesea aron te tousa mea kataratara ioan tepe arina tiye. Te kau ua e kau meka kita tau tea karinanun te CPP ki perakin tionupai o te katameroa na kondan ausin ka maituro apeyang i te puntepiki. E aungan imanga okira arona. Ani bubu kena kau ia tanda kau, apun kan peyang, anak customer, CBP yang terawam esnel. Teka tenua, ia inoran kena nuan cemau cipepes hole, iro ia daily ia ika SWHS moriko, SJC tapuiro, ngaya busa kita tahu tak apa cera, kaya kaya angan teman ini buka, ibukin dia cerayu, angan tuame uridi, aikai. Mea kaina noia ai atei au putokan tiriri. Iai te kanganga i bukin nana takataka nuotea au e busia ki te tauteaka e na kipera te kanganga iu. Au e kaumeka ki te tauteaka rinanon nana puota kin tiriri pa e na waiakua ni kipera katien ana kauuan Jesus peyang i bukin topakin tiriri iro i atein te Jesus bukin putokan tiriri. Au te kapeniangan i bukin na peyang Kau mereka kita tahu tak hari nanti nak potak ini pai na waya kuan tara ani kipera ya kanga nga tande ile diskusion pe yang aket ime toni ya kanga nga nakon ya pakapai te sebai eng toy kai te yoni bubu ni yoni bubu men te tokmet ke a main nang toto kai pun pen ya arun jinon nare di posayu a eng toy pun kana apa nanti tokmet ke anin kai to a nokon te nokoya meya a kirak a unumane a naba makoro ke yesen manili e kan asesen rokoye e pun ya kausira a kai naba makoro ke a inon rokon te tokmet a nda ya pomokoro skai to na ye busmai a ya momo meto ya ya koi ba ye tangira a nokoya kan tokmet nokoye yo na ya pomokoro ni karokoa a ya ma kita na ya pomokoro ta ko ye ye ka arang ini kan tani ngapa to nukuran ta pemokoro sina sina busin tai ni kawa ba ko wes pun karote ka sesen ka para para nokon nokon a aya meyo aya kira ka meyo nu mane ba yang kanga pun bukin nokon to komete a ke ro ro pa to sina ko ngora ba ro ro pa sina siri min tai yan aya tape ka ya aya tante in nda ya pemokoro aya re an kina sagi a ke ka wairas ke a ke arun tei mananga resna a sina busin tai ni ka ba ngai nan yo ara sirang ka kaitau pa ayang arangin kukurin a musmaira a numero ro na ngaira on kai gira nokon tabo ke kama a sinari nori bugin na yetape ka ya ayya ko moko eng to ka ne ya ya katuka terate beitan te temeruru are punye ne bakai ngara ara ara komit ya katuka te beitan temeruru nokoi ya ngana punye itera ka e pakai ye te terate a umeruru inoron te teio akonan pun mga reisa ni mga katuru ita yenda a itera tabu waka nga nakai nga nori kitera arun katuru waki erikin nanyo em ya kaito ko te sebet a nanganakin nanganakin wautai ke a erikin busumayan te bubusi yere ya ya iko sina parari arari pose ka uo wai kai ke a ibukin tera ibukin waririkin arun te temeruru yon te yon dari di posega ke kang pon sita bote aronte aronte i apun pusmayan te tera tayen sisira ke kos ke apun ne yata ka tanti e men dai ka yo e ya gurein ta ka te an kos te business committee korap
1: korap te chairman te business committee ai bugin chi de anakang anda ta ka te tiri tanda kaitar istabu maken rurusa nerali dan aku nani mga karakadi dia mitai ni maruru maya in rurusa di inamata di inen rule 64 tenua roman tenua wata kina gigan dapat that any two or more items of a business may be taken together for the purpose of debate. Ayari ane bukan ayah dia ia iterari, anak korang tepak aku tenan, tenan tepak ayah kau itu wanita detek, mangan dia harau dia apa dia, aku yang kau ni nerebu, saya di sini korang ni mah, angan ini kami yang mitai bukan na, kerana hari kami mitai ni meruru, nak korang nerek angaya pun sendari, mungkin jangan kami rus, hari dia harau dia kan nohimin, yang nanti harau dia kan nohim delete, ah, mangkana aku temeruru yang angan dia tahu dia, anorati ana taura ti temilita ibukin tu wota kin makuri ibukin ti onon rai na kari kira kendi termenuk ana bulu mika di temeriku.
2: Kwata tarika akwata komi au yaron posi fika ikong na yautai. Tawaro yaron yaron rupari emone dia ki katepian ti tautia kan ti onon menu kwa ti misi of London Phoenix yaon ti ribos. Ya kai tauia. Kaya kona noko kain to komenta iyo noko Christmas ta wera na ti reina. Yang ia kira apa ikan yang daru, awal rukoye. Anja kagu pun, anak kita raki apa ikan apa, enak kangen ngatir rukoye. Kalau orang tepen kita utia kaki kita usin dia itu. Karena usin apa yang kita raki apa ikan apa yang daru. Saat tengah kita utia kaki apa yang anang daru, ekorang orang tekap penuh mana ye. Sebab tengah dia apa yang kita raki apa, tiap itu orang yang kos tengah penuh kipas. Apa yang kita utia kah, aje yang kerja kerja, nangai kah mais, kai kai apa rukun, terapat ayo Christmas tahu eran terain, engkau raw, onur aku ini nuye raw ikan cipta ikan, apun tayin raw ikan ini kau, hari ini kau pergi untuk tahu dia. Yara korapa, Honorable Speaker, oi kita piwa, kanga karawan tekan teringa, oke kan, naruroi kawai, payongan na tayana pa kiribes, o chao sinti iyo, patera e karoya, chao nuna, within the line and fix, development dari mene yao. Naribos, askonan tarayo pa kangai, overall, MLBIT, kanga tara nangkai, punuan yung puyin matungan at ipesent. Kita katinimen yan HM, MS, the Ministry of Finance. So, ito maro at kikiyak. Pawanin po yung matuwa na rin, the president rated. Yan, di kan, sa taratara tao tayo sa korupo, ito, 8 great results. To yon te isu, ang ganda yon kawain. Te yon kawain, kawain ti reyna. Yasang karo ka nung beruro. Dahil sila ka, kangay kaya kan, na ikay, yan kong nagre-romel na matinasin ti reyna. O, titaw tiya ko, takaitara. Ito ulo ay tefan. Kaya marinakin, takaro kawain. O di siyem karo kawai, eto ameo, o mesin, o di in mesin, na tanong maguri, may eto ay tauroy, takaibuki, the landing craft. O ino ay takanganga, the landing craft. The landing craft. Kanina po taray, ito tautega, kito kumitayo bayang anak, kumit, aurik, yan ang anak, anaribos kumitayo, at susuro ya kangay, ito tautega, kanina ito anak, takaibuki, kasuwa, the land and finik, yasa, kito po yung karikitake, it's not a commercial. Nakarikia patakai buki gay, anak to kana, anak anga nga pa ikan, dinanon tapin di tautiak. Kaya pin di tautiak ali. Iyan ka no ano recommendation yet. Pa, an niroy tapin to komite na tayo, anak kapupura pa nana. Siyangan di te problem and a sova yu buki a pa ikay, di tautiak. Katakataka atakai buki to kana, iron di rinix. Asa kito komiso, pa katokan ayakanga kanja pa yu, dinanon katabian di tautiak. Kaya pa ikay, pwede na pin, titaw tiyak, state land. Ani ito ko patungan na maaurik yakyang ato recommendation. Tichano, alitaw harwa, ipon kayo no ato proche kaya bubra. Pasin ako ng start, karawan katamaro ay kawarik, mas ko naman wagi on katamaro ay kawarik, naroon karapapan tirawa. Kanakon asibu, ay kinanon tirawa, yung ngandano, on katina pendin tinan, roof, ay kinatawtawa yey, tiyaw si, angkana erorak metakanga nga arepon na kada metakai buka ta uroi asar ta amin nei kai esar ti sain narasiwo christmas ye ti simenja sina sina koroi ya na nemina yon ti rakai eneng sinu ana ta uroi pain kaskan ta wan kan ana ta uroi cheira ata uroi ra poni magudu pasina kini ya sibo ka nei nanun tirawan abin ta uroi sa ta uroi ta ina na sabun dani nga ta kai buka ya na ki chata Ayo na kana yin recommend dito komite ayo. Paya na git sata na git kay buge. Kana na karo manang na tita utya kay Christmas. Na ko na pay kay. Pataka na ba doon na tita chata. Monte bubu ka tita chata kana sinang wak. Ke? Ya pena be manen ti taka to manen tita chata. Ah karon ka oi metay na. Si yon tita chata. Ay ya pena be recommend ayo de to komite ayo noria. Pata in obstacles ke tay susuki. Takay buge ay mga tita chata rich. Ke? Here you never take to consideration that. Pasti kau nanti orang kau bayar mana nak kita, anda busiok, kan yang orang nasihat ada di shipping, senanti. Nah, saya kau nanti mati yang ada, esok kalau tetap, meja kita kita takit, awak nanti mengatur kita bayar apa ni? Aje anak rokok yon, apa aje panang lagi apa re, eh kita untuk budget, apa re, apa ni yon di chat. Enak tak nol nak bayar ni, toko minta yon nak busiok. Tapi apa ke? Enak suku ikan ini nak tangan komersio, ada di chat atau di apa? Enak free, under normal rent. Anda lumuran kan esok itu orang ikut bukan dia. Tetapi dia kan ini mana inon penting ini. Ah, terkait nua orang bos bila inon dengan merot se tribus kata meruan tesi Christmas. Ane ayuan kau ini nanti kita kangen engkau na aru tayi yang sarai ta work. Ah inon teriiki anu aite sora project bubura ada sana perunwak ma enaseroi to numuan wabi mau nua. Arang antering anak bangga ni bantu usaha ni dekat bubur. Semua kuri anak bangga ya usaha umur kita ini serba kau kaya ini teman ini buka. Oh, ye anak bangga tu project ya bubur yang disolat. Kaya Christmas pun dah pentai. Karena itu kita minum ayo. Emang ada waktu diri gaya pun diri dengan anak. Anak anak bayar ini kau ini nanti kata rata. Bayangan mungkin orang lain. Anak anak suku yang Christmas. Mana ayo esok dah orang melayu Australia. Mana ayo atau orang melayu Australia. Aku tahu tak orang. Ba, ono wati million, ono wati million. Enak masih yo, aitu apa kena? Irokorai, pahing kapan? Enak terangkan untuk kita kangen nga, yon kata meruan tis yon Christmas. yani yonna ba taragin ta kan ar demoti pepe sport e ka ko wa ke yo ba e mamar tutan yei te kaino no e kaino no ye kripa singa bene pa na diete moti pepe swof i krismas pare krismas nu kon te onna ba pun tarai ro ante mabbe e mena ro i krismas i nu kon te onna ba ar kan non kunan to wari yeti yare e uta kripas komena ya ke te suma ani e mena ro pun i krismas ro ko ko kana tan sa ko rupo kinga tere nga bene ga nje ushine yo abu ngane ba kali kide ke krismas kati to wa bu ya bu bur akir ai son kami ina kide ke krismas na konti me auro enkai antai kana ro na ye te kata utau ba ye te development partners ana ngbo krismas a kana onte development partners an a priority re tan sa ko rupo te mauti pepe sport i krismas ana son a gitari ra man ra ga abu buranga ten peya mauti pepe swo ese de ese te kamete pai Ese na tonga ki te biare te moan wa ki te fisile piti steri. Ese. Ese even the European Union. Ese ti tisane na te kosti. Aureke. Paye te development partner se anakora na pene ka angai. Nga. Panang tisane ya kati ya na. Aureke pene ye ya. Akane ye ya konan takarua ya. Aire reina. Ana tau say na gentai. Nga panang kati ya na pangka ya. Kame tupai ya. Kita tau ambirika. Kita tau ante Australia. Japan. Aika meaura. Aika meaura ane. Pakan sepun kari kira kia ati te moti purpose war for Christmas. Itu kian kain orang kiri bes, mungkin nak hendai kan orang. Teka pene, ya teka orang pene, terang-terang de, tetang-tang ya bubu ya Christmas, engkau tu ada saya kau nak tukar itu push fire. Sekarang apa asli dia pasang nangan ira, wow the fire truck, wow the fire truck ada atau orang orang kau ibat itu mistik. Ia ni kita narponi kan asyik untuk termino, aje asyik orang penting ini, sekarang wow the domestic fire truck. Sekarang apa aje Australia? Paria taurai anytime esen po the training ye awa taurai ge ya samaguri ye kangai ka tar tarai na be ino fight ge yon taro ye ye ino nori ye pa de jerikin korubu korubu ata andebu gani tan idan e pia na be nora ge yo ane kanu ye taro kanu mono christmas kanu ko paya ka wa te bu gani ti ti nai do ni kanu ko paya mona be lemer nai ki e hon ne na hon be ta kanga na yon ta yen to mystic push fire ge pon te bu ye den domestic homes awa be ne ya Ang kagay tao yon na ribos de, tungo medyo yagay tao rin yon. Kada meron ang tekaway Christmas. Yapon buwag ako yon, barin man yana tayo ingira ni mango mango. Yen ganan ang silo iteran. Kana ko pun busi mende meron wani ni pero konte meni kiam ang tamaroan. Kung ang do konte wani medyo kuro rin kahit uta na, na konte nasta gagangay, na konte sin aspaybi, eh akiri karon tekaway eh buwag. Amin sepaiwi na ben kangai sin na ko rontun e pun puak na beri jenisi pani e on ini. Ge na ai kain kan ni ana ke ta kanga na pe ina nun to uwa to uwa tiri ki nangkai pa ya wa ki na bangkai ti implementation e wa ki ti implementation yon te ka wai project na karona a the master development plan ibu ki na pe Christmas a ye te budget te ka tomo ni yon te ka wai yo e te uroi Ani apun tekatakan nana county terinix. At maisina, tebuina the million the World Bank. At the US dollar, men nana buka the World Bank. Esa, etkatak. At implementation nga, itok mo pa esan tuk ditenda. Pantay, aning monitor, design, ankara. Itok pa sina, kanan sarong meeting kay, anangos pantay ditenda. Angkan nani mo inangkan, anang tenda nga, pantay tando kong karoy. Erta, sardara, uwa tirig mangay, ay nang puntunu. The narrow at the Yon Christmas, I saw on Tarayan Bangani, Christmas, the new paradise, Ibuya Kanki person government. Tawaka Gagan and a repost day, Tomitayo, no one Yon Christmas, that were in the day. Osika Dinero Hoya, Osika Kaito, Elre, I Tun Rohoya. A Gimari Mariate and a Sidere, not a wearing by Apundaranga Roy Nanuya. Awapunurian at the Roy, open the Euro Yangana. And Amani Homitega, Yakumitega, Yang Mimaki. Aku nak kata nanti tahu dia, pada raka pakan tahu dia kan tuan men, ayuh ni nanda ramai. Askai tahu hidup dia, askai tahu apa agi nanda nanda. Oh kata, pegi agi nanda ni tenasin. Jangan menu gua yang, ayon jangan menu, aku heran tiarai na Christmas. Ani kata kita makan tu, nanti di post, anak ramai, kau nak apa aikai, atau orang itu tahu dia. Aikai yang anak kaya kat Linux, ada aku nak kata orang yang kaya kan. Ana finding toko meteriyo nukoya yon tionon menu. Aureke, imatata roya, kanayaki nang imatata yo, yon tionasin tirayna, tabuheran tirayna. Oka te matoro na koi mi kawara usa urupoki. Kawari yan kapeni. Panangan iri kin gabi upan intero ngoro. Pasi punto pa ingabi. Nagiat susukan. Pasi te ta mearwa. Asinangan ingabi. Kora po honorable speaker kan iispan na kon naumero royo. Ya kayo na pataka parapuri. Kora po speaker.
1: Aye, in order and power the leader and the writer, I'll put this here in Lamon.
3: Korabat speaker, Kaitawara, committee, and a business committee and a repos, Eka Wawa, a reason, did you mean that a Sirak Miracos, a gas and Pusmayaki, and the Manivan Mongata, or Nora Mapuriana by Apakaya, I don't take out there, a man or a patana for Kate to get it nigh. Asanka Kaita, booking the repos, Eka. Tai yang mari kita ada itu speak asis kata uroi begini di pos saya kau wow panang kakawa kespon karawi uroi ini penda darangai ini penda noran smile on bukto kan aku nanti di pos saya kai mesa kata yang kan aku ingat meroro yon di pos kan aku wow nara tayar mari rek atau anis smile ana ana di pos ana kami tayar kau wow ana di pos kan aku wow asinora ana kakam makuri nanti tau men men teri dikir wow tengah May mean the bowin watang wapi mewa, karukwa, kai. As kakaita unan, skaita uya kaina, sepeda me kain to commit in kapen. Pasinora, arunti, tarumien nara, arasisirak, payapa kaya merakos, atos, kai ganga na kaya kataute, kaya ganga pun siyo no siyo on tiyo nun raina. As kanten nga iya bae na pun paninti, tikaya ka pasinata, iya patira na kanga taute, kanitira kana, atawa, as way, kuro na nuyen, tindira na ipo sa ikay. Oi kan ne seki seki yung yung kakawag pa ay resina kanu ko ngayon panara men reitera yon pa ito bewe stop ba siya in meroro akin na ngayon tante ibukiya rapotan na ameto at ako na te tate kana sinora naman di boss te to komite at sinoria ba yay ay kaya na kangaron karawan na naripo sarang ipopo kinakoyra silang karabaraba te matrix Kaya nang kaisang karabara pa na ni ina betay pura diyo siya ito ay kikiya ki pota kinamakuri. Ani na pera ng ibupo kinakoyra. O sinapupo siya pa nakatay metuha pa ya mga akyan din niya kawuan di ipos. Paya ay sinataan na pangayra. Pato sinantay ya sinakawungari ki mente titautea kaya na anakikiya kirik. Basta tayo pa yay tabiwa taan pota kinamakuri ya kina akak. Kaya ka panahan na kumiti ay ibugin kainanuan ay ya di ipos. Tayo na rin kainanuan. Kaya wani apun makuro ay yon teripos. Awe ka ingani sa nakaumya ka de tautea ka de berestens. Pena ina nakaumya ka ana tapun makuri min araminita. Ake apun natayen na ripos ay kaya toye kire kaya tayin ni kaya ka. Awe ka ina kakawa kiroura. Mungkin sipangan nara kumete ibukira. Sa taya baka nga nara taratarang de tante mo ripos. Tati tinupine uwa takate bubua. Tinasisira kaya kanga kaya kak. Adia asen a. A kaya ka kilo ay di epene etu kawai. Sinang ka kaita na kundi tau tea ka. Naron tapiria kinan o kiberan tinan sisira kaya resu sira kaya kai ibugia rapota na ameta. Kaya ka ngay karapara panata ibugia kain na pera yet mene ibugin sisira kaya kaya suwasi ibugia awasang kain nito baaki. Ato iya ya kana to akun kakatameru aki na pangkai arun perong aki ya kaya kakaruan na nun tinan kaini peir. Eskara para pa naki asa. Te tatuan ara arat sira ki main ara sito sina kon bigi de kanwan de tenan di pos pa si supunia bangkai ara kome te si terai tenan si sira ki ka si tapeki inanun to mane ben miang otap. O sina pupusi ngane ako nane ben karin na ki kanga ako reak tenan written questions. Patawai kan nane bangai des kan si bangai ya esa sen nangani atawai kan nane bestang dia pa si soye dai pa ya pa kaya pare yei sakit Tapi kita ini, sabun sisir lagi nampak nak untuk demi ni tarik tapi na, airuk kaya kan, itu kan iya makudia kaya, angkat ni kan jangan pesen apa busi, sabun busi arah komite yang kan aku nampak ni kari nane, nana makudi, ntarai ini nampak, tenan written questions, pada ikan ni nampak pun ron nampak tenan sisir lagi ke, agis tapi kita Angkara ngan si sinakunte, tawa na anawake de koroy yari mga nakon mga rumin nako tenan de makuri yon tenan makur Oi tok ba ngaira nara tarata sinora riain te malanga nei ti yon tenan sisiraki ke kosa ke kaines meti paye ke apun nang kainu yera pota nome ta nerun din to ak asinori min na ana to ana kakai nakon na pumakor Sådan der, sådan, man ved, at det er tilbage det. Og sådan en putter af. Og i dag bare en gang, sådan en gang, den gang, den gang, han har gæret det der. Og jeg der ved, at det er så i røg, og så i pænne med kurierne. Men der er abus mig ikke, det der er det, jeg må kurier ikke. Og en gang, den gang, den gang, den gang, den gang, den gang, den gang, den gang, det er den der er inde på døren at det kan ikke noget jeg kigger ind på det bliver kigget i bukia der er af mig kørt tilbage og så inde på min kørte noget jeg og i kan det bare jeg sådan skal nu rå på det der er en gang der ud der jeg bare så er den nu er jeg i på bukia men kan jeg tage andre gange der der er en gang noget men der er ikke der i bukien på to kan det bare ikke jeg kan gange der på den noget men jeg så i kan gange det inden når man kører det tror mig det er på to kan kaya wala yung komite to wana sinang arapon na ng komite to manipen mga watap eh nang ispoto ka na makuri ibukin na rapotan na amit ang kandi yun na nakawuan di boss to yaya boss yun na pa kanuan di boss ay kay de takawuan di boss yung kandi pa yera pa yung mga yaya kang ati tirati tami de the pie chart ay ari yakatan na kuwa pare naroon na esen kaparaparate de September yakatan na kuwa rite abu botak kitna sira kyo ngai yara bota re rin towa ki to te te re re to to kwa kwa to tra re ke re ari atarai o ine pe nangi bu bu ki na ko ira o ta nei bu bu ki na pe na kon de ta te ha pare ai kai ka to ngai ra ngana sarai en spangara spangara i gi ara bota nam ta sarai ba ang ari ke to ne an ri ni ma kara wo ki ro ai to an mon pa ye ki dik ke ye kai na no yara bota nam de bu ki ni ri mi en te mani bu ki to te ta ka ta ka ke to te uno pa i te ra ai kai tawa ke kunan nuora ki me deben tawa kunan suwa ki min tena an makuri ake ake a tawa aswai men ka pakak poi me ai ai kai te kanga manga karawan spas pakin tena si sira ki naron tena an ai ka an ka dinana ki ai ten te tena an te ye ka ko koru ai rangi popo ki ki a ngare sana popo si pa ena ka te me tawa an ra ko me te ai kana kana sanori kan wan tena sisrek metenan kos ye yere asen ka korwa kina no yere ma kuriek sibun sibun ka ko wana ka bun ye ina be sisrek me kos ke aki pepete karo wan na no ye ke ka ka ki ya pa ma kuri ka ana bura ka ye ye yere ka ina no te man sanori be ye te be ware ye ta ta ka ngai na no dainte to te te bota ki man esen ka kariya ka ki te ta ka ngira ki ron te rapata re to ko metere are ta pe nei ai ka gaen kan ni manena ki to ye ya kana ani pun wa ki ni ta ka metu pai e ke ngan sina bubusi te tera to ka ba kaum ya kari ki tau te ka pa ina ina ka den ka be si ri ki tera ke haran ka ina no ki na ron te te teran ha to te te mamana ke te to meni na yo na rap ma kurai ka ko kur kasi sinora na beten to ta ka wan tawongan ni bo sa esan mane to tane te minita ti onon raina ha ko bare ki dismes to wan te aben ki dibes ena ka kawa ki bugin ta karikira ki o ina sira wa ta karikira ki bugin tin to wa ke ri kaina no ki on ki dismes o to a aben te dira me inu ko de to ina ka nganga te ta tiro ro ko ye se te ye bai ka ina pe tanan ka nganga o siro ri in te ri bo o to esan te minita ka para para ito a pa ka yang kai karikira ke kan ata apni ina pe manga te kaina no andi ki to bu to ke na kon ta te kiberan ka nga ngai kan o se dai ya pare kai apun do ta ki na pe ye kana no roi te nan te nan din to aki on christmas on kai an po ka ki na bera bo ta no na ta kana amen an jonu ni meinu o ai inga ni sirang ni sirang pu to ha te to ki kiberan ni te rai kai ron na pe re na rap mo kuru kan ta te te bi wa te nan kan wan te nan ta po hui ya ke ngai ya as is mero ro ki ni te ri po si ona ai kai yo to ye to wana na be te ra te te ta pun na ana ana ka dikira ke na be ta u te ga ri asen te te kin nan te te me na ko ri yon ka jen te nan ta pun pa yon na pu ma korun ki be sa ke ga nga to a to ana ana kan to a ma korun mo te be ware ana ye tin te tra myang te tra nu ka on te tra me yak ke bu kin te to ban tra nga nga yon te to te kakaru kwante pa yon te nan makoro ke te nan fio te po to yon to wana te peri mani veye te tau teaka ibukin to te itera nuka ke naron to api meme ato waika yere amanga di muye ki yei kosa re re amanga esen ame busmai tau teaka ito ko pun kametuan di kere esen kabine ime ten te tumalep me wata ato angkande ikande swai roi nangide ke kanga te temakude re koro kanga si tabi me te suram ibukin karo kwante ra te pa yon te pa makoro ei to ba yang kan ne ibun takari kire kare bubura ata wais kan ne te ye pa kaya an kan ne takari kire ke yon ka tien tenan ta pun pa in tena nono miang nuko meya ki pai ene bi pe deri karun karai ente pa no ko ia to to pa ka ina no ia ape akana to te aben ki dibes na ko men da po kana to agwa kan dik miang ai to wana na be te to te kan wan te to busi to be ire gre me tere ire kan ai ia ki roi nang nang me ta tan te te ka me to ika hinang kawa ko sina manga sina sina te bikia ba te yon de terate to yei te tawa sare bukin nari ana khari ya ka ki ada in tere irei ha kere irei nga na arona ba pun apun noi bukin te to te te terate ti kuri ya kana manga ama ko nan de sana ko diki ata wa nen kan ne na be to wana sinoria ba are bune ke ya ka nga ate ya ke men te education pe to si ya ke tan ma ku te ke na kon manga ni manga re irei ata wa ye so iroi panin na hana ke ka ye te pso eta wa nen kan ne nga ye si sika nu ngura to wana na be yon na ya kanga nga horak pare ya ro me te ai to ere ke na be na tein no ri ora ki bi si o ye ina ban gan ne te ya kanga nga ro ora ki ke a ke ta ya le sis ke ya to ve si te pun ne pun wo wo ta ki na be ka in ta ka na ko are to ye ya kanga nga i bukin to pun te ye sira ba a ko ko ro ye ta pun ran pa ina ora ki aku kau korang iaitu pun bayi norak, bayi kah bayi norak itu sendiri tapi tuan. Asalnya pun aku korang ini betin, betin nanti, tapi ni erwan tu bayi norak. Bagaimana nanti orang orang esok, pa? Nah, karena kaisar kita raya kita bimbing demisin, no. Apun marga penentu kita raya, ikan ini marga rinda kataya. Oh kita bimbing anak kaisar kita raya, ah kita penentu bayi marga tuhkan, kami pun rawat anak dari esok. Kaya wei to tu wana te te wei saki saki noria bas tabo me ya kire kana tai te tapun makuri ya re te tapin te itere ai me kaya ka ana ra to ana bubusi ya ra ra kome te ai bukin ka kayan norongon itere ai kan me kai bai ya es nori inderi bo sa esri ai meror wakin pa ana riai si tabu aro ya ro rak pa ana at ko aro na te aron kana si tabu aro kia o ngai rei ro ra en ko nan de ke ya pon si to wana be te tapu eta ka pen en da me ro na run to ye tara tara ro ra ke kai ya en ko nan da da una no ye ye ke o kai pa ye sina sina ka sku sina ri min na ri bo sara ara ko me te kai bo ni kin te to te ai si sira ki me to ai ya ka to ai tang tang ara ro ro ra ki ata ware pon to wana na be ri ki ata in te ri ri bu kin na ya dirimin na yamare to ane pun erawate to meroro ye ya ta yesen de ke angan poka na kai don te tau te ka na run te te na ka tau man mai kai didi kai ka ano ke yo ari kina pe kai ata sepun sepun kasu to ni meki na kon te minita ndere ire pa ena pon tera ya pa na ke mari mi ayamane ate ana ate ya ke ire ire sina nu ke ata pun si te po na be me ke tan ma puri na de ke ate ire sina nu me to ate ire ke pun na ke yangan kare ke mane ka akeri ke yamani ana konen po po kia ibukin te kaina no yanta pong to wana meta pong to wana ke ga ngai kai arawata bai ga ngaskan meru rokin te tesfiga meta ai kai se serinei mari rekin te tai pa ai pon te ara kara para ke to ai kai bai ya to se sina ka vine no kon to te ena kara win dara yo ana konen manga reke ke kai pa to apa kai ga kari kira ke kai yo tera te tsanga nga se te yin te tabi uare te mani eta tanga mete akita te uwa te rari ki eno konan bu kete tau te hari ki tau pakan ayamane to kore kere tenan aswai pak ke age sbunda te te ki na pe kai ari apun no kyo ki na pe kan tangan si ai kai te spira ye pu arat arata ye re ekata uwa kin te tai ye bu kin meru ro kinen tenan ko sa te ko sa na uwa e sakal bari kera ara ko met askara pa ate tau te ga ibukin te bakin no pidia kinen no kiberan tenan ka nga nga kana asa arau na nei era pota no na ta kesen te bak ya ka nga nga nya sama buset tau te kan ka meki bena ina tere ya kana nigirana ori ke re traina no ri e bon bota me on ke te pota no me tan darun teran ke ai ta pa e bon ne ta tan diri pos pa e te be wap ma koron ya ka wara ke swaina be dangin dan buoka ke ranga nga yon teran amen dia kai kai askara para pari askara ba ene bezan mo kri bukin na yake ke yak asaman ka unga ye pana ira na ana ke ke yak iri ki ndan ke ke ka pana na ro komite ai pai nan ka kawa ke ro komite ai na komite sima ne mi onga tap ke na e nan ka kawa ki ira kin na cases men mera komete ibukin spangaya ugiet poten namet payari neri panin roi kanwan deri pos ora une penonet poten namet apapun apun tbak ya ya kana proba de speaker spusmaya aneri pos romete the business committee akan wo wan ya si on ta pos ani tbi me wanua atbi me rwaiwa question up
1: asemror waremin the city to men akan nek me baya jan wo petro watan po
4: proba de speaker abte tpana won ka meori no khoim no khoi kanam tepora ti presidents Omen la ke akira patan i bokoro ni kota kimati minita. A ti ta ta kaitara o i pulinga ira kain te ausi me kota bulga pere. A i erita i mira un chatein ka pene yon de peyang ni kota kimati kain da pere de peyang da pere ni meut. A i mai na wako i puto hati a kosa kana wuwa kana asa te kaki don di sa pere te a di business committee yon de te motion nambana te bina onua a te bina rwa. Sepele tago ba te chia nanga ta ai tawa ta karapara te kina ot te komite re economy ki ani nga katang ma ari ki panai ya kai jau sinte economy ki ligin nuwar ko ari ki tero ro jaro ba ena kolen te pete benano de dautia kai ye ena ta pirano ena pete benano de dautia kai ye ya na tai ya pati Hei kia uatakin te iuo. Iria, iran te menna te sati ima te menna. Tawa tu uana ki uua ki tinu wa te tai ki ilaua. E mumurari ki panana te tai iuo nga e uusa. Te komite, at the business committee, pa te motion ki te khos. Anka i uatakin pa te khos te sepele o. Te paia kakawan ki uatakin pa te khos. Eri pa tapin tu uana. Awana kantaring ada tau teh. Ena pulia interpreta penano nei. Ena pulia interpreta penano nei. Entar apa? Terana way forward yon. Baiki esen takin di sebe bayre. Ina nanda nari pos in tetai yu yon kosa kan uwu akan. Ata o ta naki rang ta wana ko ti tete yon. Ata nako minapu si kopoto mo merun te yu yon apa uya peya. Ah, ipun ngarap at sa pay ni kota kinakain na komite ke ari kilo koya pa yang. Isway te kautay dinaron doy e miribos na yoran te yo kasi towana e kota kin na sa pay ni pati te pota kin nako ari te ati ausin kamay to na yatay na miribos ay emais pay yaki Kampun Korea, kampun wakin orang yang payang, yang ini nak ingat orang itu jenis sahdi, baikkan ini. Ah, kerap orang awal itu aku buat di, aku kan tanya terari di, tu bota kita nak awal ni. Hari apa sahaja para perantis sila kena. Batera mungkin yang ke, yang nak ambil yang ini men. Ari asan tuki marina ari menti ati the World Bank. Angkanya kaya tuki temani ari mei maina. Ai yoi ari espasa ti tiap ni espasa antan. Ai mien ti kaya iyan ari ya kain tetap ari natap ari nati ini yetap. Tetapi yo arakan tanya apa ti terangkan ni. Tama kuliah na yo Ilan ti tubota kina ko naro nila sente yakin nari enam puluh lima nila ti anata puluh lima guli ni kakaya ang ana atawa na kapiyan na perangan ti tawa ti business committee sa pay ni kakaya na ano kabit ni kuna ni mga puluh lima na kunti ti tubota kina ko pa ningay ningay ti tayo ni enam mga rigi ay pero kung na to Eskiu tahan dia kini mengalir di bawah desyak. Mengalir kini mengatur kaki pada bawah desyak. Baik, ayat tay itu pada ngai tayin atau tidak dikira ruk. Tidak kata utau. Dia mengalir ruk. Tidak kata utau. Kita tunggu kira ruk. Sepe. Kau mengalir apa tayin mengapa? di sebeli ataupun di kanjo komit. Ikan orang ini kita siksa ke kita pewa ke asal apa nengin mama lewia kita beri kai. Nanti akhirnya kita beri nanti adveyu. Yang ni asal tengen apa? Yang ini betul bahagian yang kita tanti. Naranapa tadi itu bisnis komit. Yari ikan perahu betul aku ini. Ika pesia inda, loko nta iyo pada sinoria. Kanano pa ependi na radio posi kapele. O itran kanano pa kadiye ite business committee inga na, ika tutong na pete na radio posi. Tu aplika account committee. Ade kanaya nga radio posi mukin ta council ay pun si tumo tren ni naruru ante at yam magura. Ang kanye nta iyo sa tayo pa yapon. Kata iyan, pikto, atuwa na may gan, nagiraw na may gan, nagiraw na may gan. Ribos. Tapos hindi ka, ngawag, wali na po nung oras, tumutan, nomek. Sa tangin na kayo, wala nung oras, nakasulusuwa na kanta na yun, wala nung oras, tumutan, nomek. O, hindi kasi sila kaya kamay, sa kaya, ay asyak na ba, ito, iyak hindi ba, wala po nung oras, wala ngayon, arasya kaya kasi tabikin ko, ayarang hindi ba, pada nanti dia mana kau ni garuk wangkai. Ayah ya si tuan yang kau nak ngajari. Lepas nari ni pergi tu workshop yang naik. Sebab kemarin tu hulur. Hari ngajari kau bersih. Kau mungkin nanti yang orang asal buat. Kau ikut tangan orang buat tuan apa yang dia tahu siak. Tahu semua kira apa. Ayah kuki. Si tuan. Emo ni dia kita tanya juga. Kita kau biasa ni kira kati. Temin itu antara botak yang nak awan tu weekend. Hari itu aku biasa sana dan dia tak kena ti, kain ti rap makur ni kota kena ti pun tak awan. Atau mungkin aku hari itu boleh nanti. Hari skan, nampak ada ibu bapa kita utara pada zaman itu orang dapat tati disappear. Ayo, tuan itu ayi, pun dia rapat terawih tanti, tetap boleh sana tu pagi. Yari yaki pura, tapi ke stakin ni kaya, atau si stakin pangati tepanan ikan naluang ngaki. Tau tepanan ikan tupak. Kaya pekar lagi. Pantai terana ayo, ikun lo ayo ni akan kogit di ribos. Yon ti tersirak di atana. Akan kogit di ribos, tau stanti mentep akan ni, kau tau ikan yang gomen. Pa, kan ikai kontributi men napi tapi, wana kini skorawi yang di ribos, ayo yang ribos di PNC. Estete yon ti an account ta council ti ben ante yo ya ko we se estete yon ti ti tuota ki nako amane ne kantani na kanilo we yan ande yan priority ri pari era ko jeu sinte pari aki wore ka ti boss wo singa na tanti ya si suara ka ti boss. Nah, ngaji aje. Ingat ke, abisnya ni tak yuni aje. I, yang tak begitu. Nanti itu dia orang. Awas yang ni, ada orang angge. Iwa apa yang tu kan jauh sini, pak. Tuan itu kan disekat ngaji. Stabu meja kita ni meja yang CSC kiri. Angai, jauh. Ikan apa? Pada di satu yang ni lagu, apa yang kita tu komite kan? Ini nerulun ayah kan, ya pun yang orang di bos ni. Eh, aku kawan ni, esok malam ni disi tuan. Jadi, kan kita arah itu, ada pilih komite. Pakar nanti, tahu kalau kita buat, tapi nak ke, ya pun dia kan South ni disati. Pasal angan ni ada priority, ada kita kuba. Ya pun kita kau mungkin jam makul. Jadi, kan? Kaya ti, kami ngarap saya merulur yon de, baik aki teki nak ikai nolun cera, de temerulur yon de tay, aika potong merulur yai, ya ki tete yon ti ribos, ada makuru ina nolun ti ribos, mai tete yon de tapi yari, ekoria ki pati de speech yon de tay yo, bagu tak kira kian de temotion, aki wo, awo ati temotion de sebeli, mai wo, tangan yang aki dekan jalan jare tuan. Ke hari kiri kan dari tuan. Baiklah, ikan ni kan apa nanti? Panah Libu buk yo kanang no bela musmai ma le ya ke repon bon na uyang sing ai uyang sing ai di ta ki mate a kai no mo ro ren ya abusie pan na ta pe ka parai na ron te na yu nai kara para bang ga yaro no bai ta bi ki mate kara para ba ta ka kai to kai gang kona a ni mga katang ma kai panan a ti sati men ta mo ro te men me te men na a jau shi me ko ta ti ki ta yo no cost no secretary ari ya ko san te akin na na ro ari jau shi ka mai to ai ta ko ba ya san da ka ro ko bu shi na ko ta ran kan ni bu nya na yo pa shi na ko na ta yo na ki ni ba ti shi ki pa ta ko ba ta kan ta na pe ki kan ni mi te yin cost na shi ki ya re yang ni mi paling ki ya bang ari na no ti bo sa ka yo pas paro ko ya wa wa ya yo tasi teru mau ibuasa au sisake ka anele nanuna angin sisake akan amela yai ai sisake te raum sati akan dat menanana tabun yai agira yai narumi ka ente kome te ro akama na kabun katoka ati to wanna te sisake ai apun charun tauroi ke akakina yari Siamo così, ma non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non apa ni kata dia kena dia au putu apa ni dia dia ye mari narona stawu mi yak ya tai apa ya apa kaya oh ya kata ya pai takata kaya atak ya kan ibu dan dem takata pada share ke kita dua ada pun lagi mai stay kena kena dayo kang ala share kita satu ya kita ya kita kata kaya lagi lah ya repon te ane pon te panau apa ni apa ni ngai ni lo meta wen na sedia pe ya kai no ala pe ti to ke kan de tere sama bi ti sepel eh pa e pon ne san ye ke ya ai to ba e pon ne sili ke e pon ne tia kinata te sati pa e pon gosi e kai pa e kan dari mi pa ana kai no roi ari yon kan do ngaro sati de men kan di ki pe kar di jo ni kota ini mungkin saya kita dua hari pun ini nama tanda ni makul ni mungkin sekarang baru masa ni dia on sepanggami masa ini bau toka terkau saya semua toka terkau saya ini hari pun ti kapun ti tangin nak hari ini hari ke step tapi nak orang nak itu warna kapun ti tanya ti cheers ayah kita yang nak ikan tanya tinggal urung kan ayah nyono kau ti man Iya ni, ngai lu, aku nak kandeng. Jika tangan tani ngari lu, ia kandeng bayangkan ngai. Ayah kandeng kita mohon apa itu Jesus. Ia kandeng mohon apa itu jauh sih kami itu. Dari baik kau buai kan, ia kain mohon apa ini. Tapi apa sih ngai dah tanya mohon apa ini dari nanti ribu orang suar dia. Nah, ini nanti nanya kyo, ia buat apa? Ia kita lagi nak. Akyo. Wan yang kandeng, aku pun cari dia lagi. Ngai hari, ikan kaya. Otau anu ba oke takin pe ke yota ye makana no pe abu otau bato e burete kapara para ki ne uru ya na ki atete na uri na nte telefon ba esin ne re esin na ye ke strata ye ke ro na bato ne bun ye ga bis merete men merete kata ye ya ri ani bun para u pare yo onu wali ga yo onu wala be ki de pati ye ai garba ma ko te ti sa pe yo Nah, kalau payah punya kira apa? Akan akhir terita kira akan gay, ya temen orang ini aku asinan touch, ambon makoru, jangan dah ikhaya. Pasal ni jangan sila sila sila. Pasal dia, ya biar diri bos. Banyak ya biar tu orang itu tu bodoh nak. Aku kalau nak beri, jadi kan dia beri anda. Orang ini bus megangi, orang ini diri bos. Asal kata dia bangai dalam asinan orang ini akan dia beri diri bos ke. Kalau aku kira ini kira pun tetap iroye. Emenai,
2: Kalau mana kau kan, tetapi kau ni kan ada yang menarik yang kau.